0: yẹ kilo wi
1: laga
0: laga
1: ni le si ti gbe
0: oh yes
1: o ti mo lara re pe
0: o ja mo lara e pe
2: shout in about that
0: amu ohun lara da ninu arun na laga ti laga
2: immediately
0: ninu arun to yo lenu ye
2: ailments troubling
0: I so ton da olamu
2: sickness troubling you
0: mo pala sa lo ko je o ya pare
1: amen
0: awon olong gbadun wo leju
2: who are those that
0: awon to ba gbagbo
2: people that believe that woman believe
0: carry faith
2: she carry her faith
0: mama ka to gbagbo
2: like a woman that believes
0: a buro re
2: a younger brother
0: o saison
2: was see yes
0: what in na do won
2: spend all they have
0: o su meje gbako
2: at 7 good years
0: lo fi wa na so yi
2: ati to ko lega
0: mama yan wa woli
2: that woman did not locate the gbagbo lo wari gbagbo wo bi
0: so ri o me ti mo ni ko bu ye
2: to
0: ba le tele instruction
2: for the 3 days
0: o gbodo ri ame
2: you must say the sign
0: o gbodo ri ame
2: you must say the sign
0: woman yan gbagbo
2: that woman believe
0: and
2: she did something let her confirm it
3: oruko mi ni evangelist adenike nto lohun se fun mi ni wi pe ogun kan wa ninu aye sister mi lati eko won ti gbe kakiri won ori se lo gbogbo street won ko nitori ati ri emi gan mi ori ru aisan be yen ri loju ara re kini yen o je ko le joko lati for past 7 months ni si ko le joko afi ko susile nigba ti won gbe de ibadan eru ba mi mo sa lo si olufo ape mo lo bu o yanyanrin ati omi oro ati omi rapada ati yanrin mo bu sinu re mo de gba roro ni olufo ape oni ni mo gbe wa ti mo wa lo fun anti yen ti disis nigba ta de usage won ni 50-50 ni pe won ma se operation ni sugbon fun ogo olorun fun iwa laye olorun baba se bi oba o jo mi lojo de ya mi lenu wi pe olorun baba se bi oba down si oro yi lai se operation lai se nkohun ikini yen de tu fun ra re bi etu o de tu bo se tobi to o tu jade pelu inira lo se tu jade sugbon anti yen gba itura o de ye ko de ku won so wi pe ko le ru ye sugbon anti mi ru ye nipa agbara ti nbe ninu agbara anti yen o ti gbadun bayi nigba ta de usage won ni ko ni di se abe mo
4: oruko mi ni Folashade Akiode lati jo apata bash mo dupe lowo olorun o baba se bi oba la ogun to be lati odidi odun mesan olorun ba mi se ni ase wole enu odun yin to ko mi ko eru ni sita di fodun mesan tuba mo dupe pe enu odun yi o keru mi wole olorun ba mi se ogun na mo duro ninu ipe baba se bi oba awe mi eri mi elekeji o da lori omo ti mo gbe pon ngba mo loyin won ni ko si eje ipe 2.2 lo ku tuba mo wa dupe lowo pe baba se bi oba ororo ati omi ti mo lo olorun tu mi lela yata lafia mo bi mo na la yata lafia olorun baba se bi ba se un omo dupe olola owo
0: ah e te wo si bi sa
2: stretch your hands sir
0: interview

0: kini won oni ye buramuramu niju meji asori o si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o po kokoke o po 32 fm 94.9 am fe ni gba gbogbo aye
1: wo bi oorun ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si kiye si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko mi fe yin e 32 fm 94.9 Mi ri ki o ni budo lo so be

0: Baba, oya wo.
1: Oruko mi ni Ismaila lati Ede Osun State.
0: Emi mi jopo ni.
1: Very
0: nice.
1: In to gbe mi de inu ijo inu kan bi osuko kan la odun to lo ni mo wo inu ijo ni odo wa ni
0: osuko kan la last year 2025
1: ni mo wa inu ijo ni odo wa ni Ede loni Osun State. Kilo sale ni pe igba ti isoro de o le de bi pe yawo ti mo fe gan lara won yawo mi
0: lara won yawo
1: yawo ti mo yoro eyo kan na lo pada wa lodo mi sugbon gba ti soro de o pada fi mi le to ku omo meje dale
0: omo melo
1: meje lo ko dale to lo nigba ti
0: yin sabi amo
1: tori be meta lo bibeji
0: oho se ti ri nkan e ni suru e me lo won lo bibeji so you know is o se abe chichi babo baba e meta baba beji gan re omo kara won bi o se ri
1: en to wa sele ni pe igba ti wa la yen de mo wa wo pe kini mo le se brickley ya ni mi debi pe gbogbo igba ti olodun sinsin daada to se pe awon engineer ni mo mo ba sise gbogbo e kan na gbogbo won kan koyin si mi debi pe mi wo anybody won gbe se fun mi mo ati to wa la broad nu won ati kan ikan kan won pe mi mo ke wa lo de kin lo sele debi pe mo ronu jo kan olodun wa se obirin ti ara won yawo ti mo ti fe ri to n pada sodo mi olodun je ki o no ma fun mi ni suru we are kini yo se kini yo pada da yo pada da debi pe mo ronu jo kan osun to be lodo wa mo fe lo ko sinu e nibi to le de
0: e fe kunu
1: mo fe lo ko be pe kini teyan ku gbese ni igbese aye eyan ti o to se pe nkan ti se tele o kan wa sadede o yi brile kan na ko se owo to yen fi toju omo ko si kan debi pe emi ti mo ma gba lero pe ko si bi mo se wule ki bi ma po to ko si omo mi ti o lo si public school ne kende ko si bo se wule opo to ileri mi ni waju olodun o wa di pe awon mo mi o wa rowo school san mo o ba mi lemi je pe aha kini gbogbo ile igboya en ti o wa wa lodo mi to je iyawo mi ti ohun ti to tun pada stone pada sodo mi ti lo wa so pe ya pe ohun si enikan o lo sodo enikan pe ko phone ni pe ko mu lo si bi kan eni e wa so fun pe o ni bi kankan to lo ju pe sugbon won pe source kan ni olodun ojiji pe olodun ojiji to ba le lo sibe tele mi ka lo mo ba ni order na lo ba ni akanjo sun ni ko ba ni kin ja lo abajo gbera la abajo lo igboya ba se jo lo ba adoju ona o sare wo inu ile emi wo pe bo le mi se fe wo inu bi bayi oh because bi mo se wa wo ga order se bi yawo mi se ti wole mo se wa wo waju lo kan mo ra won kin ti ajo ko lo kan se ba won kin na ni emi na wo
0: lo
1: bi mo se wole nu igba ti mo wa wole mo sa asan gbadura ajo gbadura data gbadura lo gboya ni wa ni pe won fe se bi awon bi anniversary kan pe baba mi ni pe en to ba lagbara 5000 naira to ba le san wo yen igba ta si wa ta lo omo mi to n ko se lodo abro mi iyen ko wo si lowo owo yen la mu lo si ibi program o si le die lo ba ni yawo mi ba se ju si mi pe kin san wo 5000 kin san mo ba si yo 5000 ni inu owo mo ba san owo eji mo se san owo bayi na ba ni baba mi ni pe to omi o won ti gbagba si pe ka won fi gbogbo awon to ba san owo ka won fi si won lara bo mi yen se kan mi lara bayi afi gba pe spirit kan jade ko lara mi le kan na mi ti ko nu jon ti won ti n pe mi enikan ko pe mi pe ah o si lo fe bo mi ni nkan o amo wo pe kin le fe bo mi mo bi 5000 mo pe yo bo mi gba ti o send owo si mi o send 40000 naira mo de je owo kan teni yen ti ni pe ijo sunday ijo alamisi ta se kini yen ni ma gboro dowo pada o ti lo o fi soja gbe mi bo se di nkan ago meji ni meji ma da owo yen pada bo se di nkan bi ago meji la ni mo re ni bo mi ni 300000 le kan na o le o bo mi ni bo won ja mi 40000 lalejo mo lo si program eh ijo sunday na ni 300,000 ti mo ti wo taya mi ti ki goda mo ti den yeye gan ta won family mi gan ti wo pe bo lo se fe san en ti o ni nkan kan lo be mo si ma se tele sumato ngba ti kadara de mo wo pe to bolo se konu pe gbugbu esin to ba fe fi mi se bolo se konu je se be ni yen se send 300,000 si ninu mo kan send owo yen si le kan na ni o ya lenu pe ah pe bo mo o ngan wo pe bo mo se ri owo yi ale ejo yin sunday gegele nikan to send 30,000 si mi pe oya kin tun gba ah mo wa se bi olodun se dun to na ni ni lati oni lo emi na wa ma lo so
2: o
1: tera mo be de bi pe mi gan tin se pe ti ma fe nawo nisin ki soro pe mo fe na bi 200 abi 500 ni omo ba mi leru
2: eni su wo ebi o wa pa
1: ebi o pa mimo o ebi o ba koda bo ko si ti mo fe je igba tolorun tun wa fe se pa bambari be ni pe ipinu mi olorun tun wa mu si mu se ara awon teacher to nko awon mommy school to nko mommy school lo wa pe mi pe o ni o ri pe en ti ma se ni mi pe kin je ka awon mo yen o pada si school ninu owo school ti won ma gba ni odo awon 12,000 o nso owo yen di 5,000
2: fun eyin
1: mi pe mi nikan awon gbugbu awon mo mi 5,000 ni ma san lori won then igba ti ba si ri gan ni san o gbodo le omo mi ko school mo gbugbu lori oke o
2: se yawo yin be mi
1: o wa bi
2: e pe
1: aderunke
2: se en to mu yin wa so si ni
1: eh be ni
2: aderunke se gbogbo e ba n gbesin lenu se gbogbo nti oko yin so yi
3: ko ti a so be lori
2: be lo se
3: be ni sa
2: ebi opa yin mo
3: eh ebi opa wa mo o tore tele awo je aro bayi ta ba ti je la oje aro o da aro ojo keje abi ojo keta
2: awon ma
3: ka to jeun awon ba awon mo mo jeun emi ati won ale ojo keta ta ba to ri mi la to ma je sugba mo dupe lodo olohun pe mo ri owo ya ni ninu ojo yi
2: emi gan pa mi mo yo ojoju en te bi npa
3: be ni sa
2: ah e wo aso ti won bi se shine avun te wu yen titi ojo aye yin bi oni pa yin mo awon omo yin gbogbo won na ti wa pada si school
1: patapata gbogbo won na ti wa school patapata
2: awon mejeje
1: gbogbo ah won ju meje gan lo
2: guys bi owo yen soke e ki gbe olorun comfort life
4: olorun gbogbo
2: olorun ojiji ni o da soro emi na mai na shaka halada hadash olorun to da soro baba I da soro mi Jesu Oluwa wa me ti ri teacher to gbon bi teacher school awon omo won biko bi an ba ku omo bi mesan ku le kan na kin lo to ku school eni wale oni pe te ku ku bi te wa te dun ko lo bi to da olorun pe mi yo ko le fun yin yo ra kaati te wa ri gbogbo awon omo yen ni won dolu omo be bo se si ami fun won be la won mo ti enu o se ya ni ase ti mo be inu mi si ndun si ti won gbo inu mi nda dun e ma lo aye yin baba e ti sori ne

ẹyin kan daju gan elomi o laanu and idaju awon alai laanu wa awon oko ki won baye elomi je bamu bamu moyo elomi o mo bebi npo mo enikan kan hallelujah o on lo fi je wi pe yin te ba je olopa nbi mo sise re pelu anu se ri ban te mo gbe lowo yen I mo wonu yin gan eyin te je olopa to ba sora o le ni odaju mo ise re ko wa si olopa to ba daju mo ise re opin won ki da be ni pastor to ba mu odaju mo ise re opin won ki da afa ko ba mu odaju mo ise re opin won ki da awon nikan ko ni mo jiya omo omo won na mo je e jo gbugbe eyan mo comfort life be se njade lo nbi o fe ki olohun ko sanu e iwo ganji alaanu eyin ko laanu o omi ji elomi o ba mo se iwa laanu loju ko le mu phone eni tin belegbe olo soriire ori bu lo se iyen ki soriire owu enikan bole o si le mu o si tin sunkun bala bayi pe owo mi da inu e si ndu po ti rowo ye ah ekun re re iwo le ba omo ni keji eje o paro mo o si mama to du otaku bayi ah o sun ekun o sun ekun gbogbo yin lejo dajo o si ko gbogbo ajo yin o si ni mo je gbese ni kinji wa se se nsara mi dowo bayi ah emi ni mo pin gari sa ninu church mo ni ko kali ko gbe gari mo ba won bu si inu kini pe o ni o abo meta meta mo fun gbogbo yin lo o kongo meta meta obirin kan wa de ope de o wa so fun obirin to duro legbe o ni ejo e kan fun mi ni agolo kan ki n fi sase kemi na se oni laye e lo gba ti yan e ti mo mu yi won wa wo mo ni ebe mi mo fun yin ni kongo meta ke kan yu agolo kan ibe mo ti mo pe yi ka po nu ara yin in ti o je ka elomi o se rere ni o to bi je pe n gbadu agba fe daku agba fe pa iwo nikan olonje o ko pa mo oni e mo wori ma mo je lo mo je ola olohun nikan le yan mo je ti ki tan ola olohun nikan le yan je o ka won kan doti ju inu won da si omo nikeji bamu bamu mo yi omi omo boye bi npe nikan alabuku ni fun awon to nsanu omo yawo re kin lo se fun e ba won mo ti e lo school awon mo ti e si nbe nle gbogbo won ti didakuda inu e si ndun pe won lo sa anu otunpin ki mo ni yo tunpin anu otunpin omo re ko nfi gbogbo agbara na ti won nawo fun to gbowo lowo okori ye ti nbo toju ti si nfe bi pa awon moju lowo iyawo ti le o ri bi o se ri o ba ti sun ko ba owo to ye ko fun awon omo re nle o ti lo gba o ti ni method eyin kan tun sin gbere soju ara anu otunpin iwo na si ngba lo ni mo ti ri maga afiko omo bokun asiko to ba ye ko mo nje wa o sun sege ekun ani to wa gbo gbogbo eyin yawo le to ti so omo o ji gbagbo lowo ye awon okun lo bi kale anu otunpin anu otunpin gbogbo eyin omo te wa nbi se bi wa lo nwe o ti so ya opo re daje ah ah o rin ti yawo mo so da e ti nbinu Esa iwa ti yawo yen lejo wonu baje mu pe jo fera yin dale o si ti dogbon si ni se ko mo po ti bi mo nta o ko mo daro yi eni te jo fera yin ni su loka owo si to mo fowo mewe wa gbebo fun yo to mo fokun laya bayi ko mo pe awon mo ti bi lohan o le mo ah yawo mi how are you bo ni nle omo bu mi na ni ah yawo mi how are you anu otunpin eni kan nbo la anu otunpin to ba fe wu odada yo je odarugbo die se a je odarugbo die se eni kan e te fe bi pari wasu ni ni like se mi mo fi n pari ah be good art opo pastor to ba ti de yan ba ti wo bi gbogbo ero won ni oh njo ni se ri o tan bayi njo ni nkan baje gbogbo bi yan ba se nwu wa lo kan ki se pe won ninu didun baba mi iro ni okan re doti no wonder anu ti mo pin adake dajo laanu omo

0: Oluwa sewole Jesu Oluwa wa egbadura keta itiju ati egan
1: she mari bro
0: si aye mi si
1: live my life alone
0: wa ni si
1: even now
0: gbogbo ton pe ni itiju
1: anything go she
0: ati egan
1: anything go bro
0: si aye mi nla
1: koja
0: lowo lowo
1: now
0: ma jade lo
1: go
0: bi mo se ngbadura itiju
1: she
0: egan
1: bro
0: jade
1: disappear
0: bi na jade
1: go
0: bi na
1: oyo
0: Oluwa lo wi na gbogbo ton pe ni itiju ati e ma jade

0: Até um berere.
1: Àwọn aládé dídé tàdé adé tọ́lá tọ́lá.
0: Ẹ̀yin ẹ lọ wonú ìwé orin ti ṣọ́ọ̀ṣì yín bẹ́ẹ̀ bá ní gbogbo orin yẹn.
1: Ọwọ́ tẹ wí tẹ ń sọ̀rọ̀ rẹ o. Àwọn aládé dídé tàdé adé tọ́lá tẹ̀yẹ.
0: Eria.
2: Krista. Wàláì. Orí Ọlọ́run tó níyẹn ń da.
0: Orí Ọlọ́run máa ju dèèyàn láyé mi o.
2: Múlika orí Ọlọ́run.
1: Wàbá bẹ́ẹ̀ ń dọ̀lá fẹ́ ká.
0: Eria.
1: Ya so we do san.
0: Okay. Oda.
1: Gbogbo life part lo ni.
0: Aku odun o.
1: O di opin odun a to seyun egun
0: ijaja. Rara n so dun le ya lowo.
1: Eyin te fun aleran e doboju Allah yin bayi.
0: Mo se ni fun aleran sese bere ni. Awa kan peran loni.
1: E peja bo to tayin di to de oju ti.
0: Gbogbo bi ta ba ti gbo orun ba yi le ta ba ti ri ti orun ba ti. Awo ya bi awo si ma ja oni.
1: Won fo fun won like won se bi ti fun.
0: Ah. Krista to ba ri gbogbo aye ti mo je ni ologun eru lana.
1: Ologun fa mi je
0: de. Oh my god.
1: Ayin.
0: Mo to n jeran yen lo lowo.
1: Eh
0: ta ba ri gbogbo eyin ti e ti igbe ran odun yin wa si bi baye.
1: Tabi eyin to je
0: mo fa o.
1: Ti fo mo.
0: Emi si fo. Tabi eyin to
1: je pe
0: ah ti ri owo odun gba latojo yin.
1: E
0: je ma gbagbe lati se be ni kokon. E yo dara fun ibi e tin se be loruko Jesu. Eh odun leye ateleyi ko de ni je ase
1: fun wa.
0: E ma gbagbe lati gbe amola odun wa. Be na la nreti resi. Gbogbo yi ti e de nowo.
1: Ki e je ju aduru mi. Ki e ma fun mi lara odun.
0: O si Olorun.
1: O boju mi je. Igbati. Pamiko. Olorun duko ile. Ere kan to show fun pe ko le bo laye. Afi tin ba gba. Oloye Tawhid Ahmed Akinrogun Awotan Ola Eranre Olebo afi ti mbaraye lo lopo fọra se leri
0: yo gberan
1: fun mo ma agutan mi awon agutan mi mo
0: so iwo ni won ma nfun leran ba se ma nda fun eni o de ma nda aje
1: ah
0: o si wahala
1: e pe mo laro mogun mo dede awon eranu wo Olorun ni pa fun mi
0: hey Krista lo wa lu mi to tun
1: Olorun ni pa fun mi eleran mi ododun
0: na nke mo ni fe re
1: emi o lo si
0: o ke mo lo si
1: I love you too
0: 92 FM
1: 94.9
0: Aku aseku odun
1: awanu
0: emi temi lo gonje odun mo nbe lologun eru
1: bi mo ti
0: jamala be ni mo gba chicken mo gba resi
1: emi kan gba kissing
0: Krista
1: ana kum
0: o popopo ben ah mo tun gbo ti eleni dodo
1: je emi mo run kan ba
0: ah mo gba
1: bo to ba yo run kan ba mama
0: an sodun odun si nlo en yo be na la tun sise mora won ona ati je ati mo wa ni dono
1: ro wa na wa
0: eyin radio yin si 94.9
1: bo eri ni
0: o ba je radio garden e ba wa nbe loju opo itakun ayelujara won social media wa Facebook YouTube at Instagram at 32FM949
1: you got it baby
0: to be wa je pe www.32fm.com.ng noni we dey there o you go show us where I put all my fila odun sha
1: wallahi o fi odidi ya je mi lana
0: iya gidi abi wewe
1: mi ri o mo so jojo
0: sorry
1: kata to wa de
0: catastrophic
1: mo wa catastrophic gbogbo ti wa tenu mi jade wa nta si ara won
0: ah ife ni
1: inu ki fa fara nu mi bi musu kolu e better
0: e so mo pe baba re sese ku ni yo so ku baba
1: re oninjo kejo
0: oninijo kejo
1: ti baba e ku olorun te baba re mi sa fe
0: ri yu ku owo olorun o
1: olorun te sa fe ri
0: ati baba ta won
1: emi baba tele ogun
0: Baba Telo.
1: Eh, I'm sorry. Olorun dele fun Baba Telo.
0: Ki fa gba kara wa ni ka to le mo ru adura ta se fun baba e. Baba ti gba kawa ko ba wa gbe.
1: A mo pe ni o mo mo.
0: Erin ko.
1: Baba mo pe o
0: wa. Baba afa. Kisi ni baba afa. Eji ogbe.
1: Sigbawo.
0: Baba mo sigbawo. Ka pele ja ka.
1: Awa ni won pe ni Eda Abimbola Lamid afa Laburuki e karo.
0: E karo le ko se Olubi n pe Fatoye lo ko mi.
1: Ma bi pe mi awon.
0: Ma love mi
1: gbe. Awon agbaniyan lo ti en bo ti en so wi pe iwon ba la kedun awon ni won mo. Tori ba won ni won se tori bomi. Be ni se ngori erupe. Iwon ba la ba won daru adan. Tori pe badan se seku. Be la dan se ye. Iwon ba la ka de la awon kedun en to kadawo mo. Tori pa mo bo se rin ajo aye ari re e bo ko to di bi o de. Ko to so pe a Olorun si wa je lagbaja. Iwon na kokko buodi ke pe kini la le so pa won gan. Ah. Awa yi soro to
0: o gbiyanju
1: a so yokun gba toro ba to so
0: oro ni o so rare
1: oro ni o so rare eje yawo na mo ko oro ni o so rare
0: mo te o
1: sola ni mi lara wa ma lo ri o
0: ti omo ipe n to mu so anyways
1: mo mu lori bo lo mi
0: ma worry
1: o mu ga mu ni ru
0: o ya lo meke je sodun e iwe royin to bota laaro yi to je to lojojumo orilede wa iwe royin Nigerian Tribune obode
1: honestly speaking mo na fani si iwe royin Nigerian Punch the
0: ba,
1: punch
0: kana ni iwe royin Vanguard
1: ala fi bola ma fi se I will enter any other news bala se je rorun mo ni iwe royin the Guardian
0: along about the nation o na jade si gbowo
1: tribune ha nu royin haunted
0: so ha oda
1: won tun si de crystal for president eh sa fe kan roku mi
0: eh ita then ani omo mo so
1: eh ni crystal for president ogun bi awon kan
0: president ni o nile re
1: ogun bi awon kan le ani mo bo wa mo claim
0: president ni o fun victor vivi
1: ti daddy lo ba ti wa claim eh
0: Are nkaluku lo de re.
1: Emi sa fun lo nje.
0: Iroyin re ni
1: tatanga.
0: Iwe iroyin Vanguard. O sese kayin o ni lowo.
1: We to mo we to
0: pa. E lo fokan bale.
1: E fokan bale.
0: Eni tori won de o. Eni
1: mi
0: won de.
1: Oluwa mi. O ti de dagura mi o re fara bale. Akirogu wo lo e fara bale. Dagura mi wo lo e fara bale.
0: Se bi won ni kan lo.
1: Akirogu.
0: Ti da. E ma ko si wahala. O sa mo danu bi pali iwe royin the Vanguard bo ti ko royin na re loju iwe kesan ni bi ti ekun rere re to wa be ina ba ti e ni awon aworan iwe royin orilede wa lowo e mo wi pe ile alariwo ni won gbe pa nitori pe aworan are Bola Ahmed Tinubu
1: anakun
0: won gba gbogbo oju iwe royin kan ni o are wa soro
1: won ni se be di obo ibuka ta ni
0: madam crave p2 lo njare awon bi o ti rowo data wa re ti soro won ni egbo e lo fokan bale wahala yin ko ni jasasan ifaraji yin ko ni lo lofo e lo re fokan bale
1: watch from Dublin Island
0: madam lo nto de awo le
1: ni e ti o baluri
0: are orilede Nigeria awon na ni won so be bi pe e lo fokan bale o won ni se ri gbogbo wahala yin ifaraji won ni o ni lo lowo ofo won ni tori pe isejoba awon won ni o ni sinmi be si na ni o ni kaare titi ti omo orilede Nigeria te fi gbe igbe aye to rorun ti e fi le ririn ajo tokan yin o bale te le sile kun yara yin daale lai mo kokoro dani lai tipa e lo fokan bale oju we kesan iwe royin Vanguard oro tunu no
1: eh eda muso kuro yin ton bode lenu aya mi olowo ya mi ya mi e rodun mi anuali iku oni gbe lo mo bi pe aye re ni jere oloko emi ni ma jere e
0: ninu jere e
1: a se wa be ro mari
0: a se o
1: e we ko eh won ni lori ayajo odun meta ti baba wa akanbi omo lodo de jagabana bogu jagabana of Nigeria GCFR ti won pe bayi won ni ayipada ti a ni a fe mu ba Nigeria ti ni eyin kan lara
0: baba gba ope
1: o ti fopin si awon gogo owo le okere pasipayo re si Nigeria bakan na subsidy anu te so pe bakan lori lara ti yin wi pe o ti dawo o ti mu opin ba ijekuje ni awon iya bi kan are lo so be loruko ara won awon na de ka kakantu yi mo je sanu studio manager ta no ti wa mi ma lole
0: ko ba se ti e mo
1: boya jo sun bi o so
0: all right iwe royin Nigerian Tribune ni mo ti lo si joba apapo be na ni mo tun pada wa sile ni ipinle Oyo lori oro eto abo to me Gomina ipinle Oyo oni me ro Seyi Makinde
1: ah ege Seyi Seyi ege
0: ah ege bo
1: ori totonu
0: ege bo
1: ege Seyi Seyi ege
0: ah se Seyi Gomina kan
1: gbo apa Gomina bayi kikida su pa kini
0: ah
1: ta ri ara na
0: ye
1: iwa ti da lori o gbe wata se lati se event wa lola
0: eh
1: ibe ni baba wa lana
0: e wa bowo
1: aja mo fu araye 5 pe ah e je Seyi Seyi ege so araye wa ri
0: rara
1: abe lo ki abe
0: no wo nja abe ni
1: abe ni
0: bole nbe
1: so singing abe
0: no gba ti won soro yen ko ye emi ati araye yeye kuro na abe te wa ni
1: araye je se were
0: wa
1: so je ran so
0: lo se ru ti e wa ni bo to were ara ara
1: be awa se boluwa mi ni
0: bole nbe ise ki lo
1: awa la wa pa ki fun
0: ra emi le mi ro ka fa
1: e je Seyi Seyi ege
0: ara wa ki mi ku odun
1: dada abe abe
0: Nigeria Tribune bi won se ko royin na tun re nigba ti gomina ti won kesi ijoba apapo orilede Nigeria pe baba pe lori mi esike esin wa awon esin elegun ah won ma ba ni nbe oro lori idasile olopa apile ah ijoba apapo egbera mona wai ah ese kia kia accent ni kege krista lori omi omo bi to ti rege
1: ori tun so logoro
0: emi o ti nbe o
1: opo we kan nisi pa wa pe lori mi
0: won pe
1: awon omo ta jo sise papo ni ile ise wa keji ohun e wa leni to ba di monday iyo bi run pe so pe ko so pa ba pe lori mi e
0: ile o ti o ti o to yungun ti pe ko so kojo run oju we keta iwe royin nigerian tribune
1: e ga ti se yoba
0: omo ko iro ani oba je nko se oni o
1: i will tell everybody
0: omo lisa bi
1: omo ti wa labe
0: eh won ti lawon o so fun governor
1: ipo to wa lo fi ju mi lo abe abe oju abe lo
0: be ni account won lo kan yato
1: eyan ara pinle oyo
0: eh ko ohun gomina ko ki bi ohun ti e to won ti
1: mu puff rich amen see awon e mu mi ni
0: ura omi yato ma fo leti gbogbo tin se nkan
1: wallahi o se mo of for da leti iro yin mi tun re ojare siwaju eto dibo 2027 tori ah olorun leyin ti ekede alaji atiku abubakar gege bi adije labe egbe oselu ti akowojo ndc abi si ti pari everything bayo ti yiwo woni atiku ni ko soro nbe lori pe enikan la mu gege bi omo oya be nikan ko basiko bato ati sekini kan ti bi ola
0: okay
1: wani wana ti mba meji soro bayi pe ore wa ba banja bi kakuko ngba to ti gbegbo orokeun e be se odolo ti wa mo bo wa se second calabash
0: wa wu okay oda eregbe wa bi eregbe wa bi
1: eyin to se egbe yin o na na ko wa di 200 fi maru ya tin jun laye ko wa da fi o ta pele lori ijobu ko be
0: e ro lohun bayi o iroyin the nation to bota laaro toni ni pelu aworan re bola me tinubu won mo ko rin o oke alangba to be lan tori iroko o
1: ya ya me o go mai mi e mi go lo na yin mi o e mi go lo mai mi mi o na so e mi go mai mi
0: ni o keyan mo ba wa fi ohun to dun ka mo fi gbe lo nenu gbe royin the nation won ni are ni ewo awon ayipada ewo awon atunse won mo ti bi mo re o se sore won se sore says tinubu nation in logbewe iroyin ohun sita beyin ba wa fe se ri iroyin
1: agbo akala ogba mo lisabi
0: loju iwe keji din logota iwe royin the nation
1: ara buku re to ba royin jade be si wi fun won ogun lagidi na ni e nba ba ti ko pe yo parun kalawale ti e wa won ni awon alasise icc won ni ida ogori ninu ise bi ti nbe lo won won ni iwo orun le adulawo lo wa bayi over 80% of ICC operations now in West Africa kilawa se toto ba bo ba de so pe West Africa Nigeria na lo nje be Nigeria lo nje Nigeria lo nje Africa Nigeria West Africa so if 80% ta ba ti wa so pe o ti so mo West Africa bayi so o han na lara wa
0: adupe
1: awon omo lo mo nbi abi e ko won si e ko won le e ko won le ah won ni irori tin be ni atari opo ko yato si okuta giriwo e n ba so pe tori kini won fi soselu gbadura kuro o sele si o e ko omo olomo nle e beru olohun
0: allah e wa wa afa agba kan laye laye e ti an ba bi ora sori mo gba ti mo wo se pelu eni sori gbogbo ada do si to nso yi iroyin lanka
1: tin ba ko te bi wo wala oni je ba kan na mo
0: sori age tin ba fi san ni agbari age onirin ni o ori ri oyo ko
1: ya toju wole do san ja karo
0: biro ko si kaye fi lo san ko ba bi se si odan
1: o wa ka lodo wa
0: ti omo kanka ba ti mo kantuna
1: kaka abi olo mo se yun more fun mi kantuna ori abi senteli ko lera lorun
0: iwe royin vanguard tun ko royin wi pe beyin o ba wa mo awon kan soro won wi pe odun meta ninu nira won wi pe odun meta to nti le ri agbako won wi pe odun meta pelu awon yu ya e to mo ri ede Nigeria ti won kerora re itagbangba iwe iroyin Vanguard nibi ti iroyin ogun ti ekun rere to wa ni oju iwe kokan le logoji won wi pe e wa wo awon orilede Nigeria bi won ti nlalase ti won rabajo ninu ati gbe igbe aye to rorun won ni sugbon to je wi pe kini ohun won ni gagara to si je pe mu inira dani ni won ni sugbon e wa wo awon eka to se kanrin kanrin won ni o wa fe di ewo fun awon orilede Nigeria iyun awon bori oru
2: enu oje
0: won ni ah kini yi ko ogbo Vanguard ona lo fagbolu ohun ti won fa sita loju we kokan le logoche
2: e ma da muso
0: muso
2: won e pe muso muso
0: muso muso
2: won ni o to egberun kan awon ara ipinle Eko ti an be nlu Eko ni ari eran ra ni 80,000 naira emi krista wan be so ku eran abi nte ti salary 80,000
0: Iwe royin the nation.
2: So gbo ti mo kani.
0: Sir.
2: 1000 Lagos residents get solar lamps at 80,000 naira.
0: O le.
2: Apa abo ni ta fun bi ara.
0: Boyo le Josesi.
2: Abi eran lo ti woku.
0: A lo le je Josesi. Bi o pada ku na ni.
2: 80k.
0: No, boya won subsidize e fun won.
2: O possible.
0: So, o possible. Oro e ti pada ye
2: mi. O possible.
0: Ko wo na ko ti ijo ba pada bo si Ghana.
2: 80k. Ah.
0: Of Ghana.
2: For knife.
0: Of Ghana.
2: For knife.
0: Rogbon dasi.
2: Asa lo lo soro won lo bayi.
0: Olorun.
2: Olorun ti gbe ko won.
0: Leyin odun meji le logun.
2: Wallahi.
0: O se dede o
2: pe. E kan ri pe ko won wa bot lojiji. Gbe dola. Ah, reason you gbe dola. E do ti yin se yin do ti yin.
0: E jo won se rayi.
2: Ni we water shed lola. E do ti Arsenal pin ni.
0: Ma duro. Do di ti o duro ti ti.
2: Mana mana ah o je mi. Alaku wale leyo.
0: En je Michael. Manchester United won. Oh sorry re.
2: Awon ni ananu. Ana lo gbari. Bo se asumo ba ri abi.
0: Iroyin the nation.
2: Bebe.
0: E ma sumo won were were nbe won. Won ni eyin te bere pe are so pe ohun ti se gudugudu meji ati aya to plenty. Lodun meta seyin. En wa so pe kini ohun da. Kini ohun re o.
2: Awa lo ke.
0: Ni gbangba iwe iroyin the nation. Pelu aworo are Bola Ahmed Tinubu. Won ni ireti otun ayipada rere. Afojusun to ni lari e ta won se leri fa won orilede Nigeria o na re won ni akoko e lo re wo leka itu ogbin oh my god te ba n gbo pe na ru gogo na ru gogo won ni o ti se ase yori debi wi pe onje e mo fese gbo onje ba
2: mi jesu
0: se ke se ami jesu ati se delivered ni
2: wallahi mo si gboro e mo da gari nu lenu iya victor dobi ananu
0: o ni won ma tu soro wi pe iro ni lagbara e to ni lari leka iro to abo papa jile e to mu ifokan bale
2: amen DJ YK
0: ni kini
2: eh wari DJ YK
0: ma gbo laya iwe royin the nation o na ni won ko si won ni je to mo wi pe atunse to ti roni lagbara won lo ti debo eto ara je wa to ti je wi pe o ti fese duwo bayi ti se pe nse gata
2: da
0: bi omo osu mefa ti ese nfese lele won ni e bo le nbe o ese eto ara je wa o ti duro gidi ni to ti roni lagbara
2: ile sagba olo ni fi
0: o ni bi bo ko transportation oh my god isagbende e won ni lari
2: rokibari
0: oh my god
2: rokibari
0: oh my god
2: rokibari
0: oh my god
2: la vida rokibari ko ni si yonu je ka ma lo rofe ta ni lati ma gbe baba wa amofin yomi ogunlola oni felele o felele land kara bi won bo si ori eto kara o le baba o a mo ku odu akuyedun
0: barista
2: collinson
0: oni felele o felele
2: o fele ibo lo mo dada e tun tori baba e
0: hello
2: how are you hello
0: 32 fm 94.9 ko de tatin de rin ko so ni lori royin baba fendo o na la wa te ti lori ofe lati mo gbo wa bayi amofin awon na nbe ninu kulu yi pelu wa pelu ori ofe la ile loju opo aye lu jara bi kini ohun ba ti to ajo ma fi ariwoye gbe gbogbo awon iroyin na bi won se bota laaro yin ame mo gbagbe bi pe lara awon ise akanse ati gudugudu meje to nti yaya to plenty eleyi ti ari orilede Nigeria ti won so pe awon ti se ninu iwe iroyin the nation pele won ni leka eto eko ka eto lera eti to fi mo igbaye gbadun pele ti e se pe ti fe keta tan ko woni are lawon na ti se gudugudu meje ni bamu pelu awon ileri eyi ti won se ti a se yori to si ti deba iworo yen the nation koda woni gbogbo awon nkan ta won so yi o na ni awon omo orile o ni won ti ri tori pe delivered ni won o ti ku o ni pe eh boya se se nse leri abi a se nso wi pe mo
1: kani te lo mo ko ni mi ni ba ma ran so are o eni kan ni gbowo yo wallahi lai se lala
0: eh
1: ti ka fa bere talking kan bari mi
0: bari ewo
1: bari o koli
0: je bari wonder eh iwe royin vanguard o tu ko royin won ni nko to sanmona leka isamulo ina oba ni o fun awon ti won lo won ni tori pe power generation
1: mo bi pe eyan mo nigeria wa la iku lo teyin lorun mo ri royin kan laaro ngba ti mo wo di awon iwe royin bo jade eni kan loju opo twitter ori e dakun oni e ba wa da olokoko birun birun pada e wa mu te fi be mo ni jobe ni retire ni lodo wa
0: e ba won sese di ni kon ni suru ni
1: e ma meme lodo
0: ni

0: Alone. Atoro ike ati ge topo fun anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam eni ti Olorun won ba ran ko le ba je ike fun gbogbo aye aleyi na ni eto yin eto wa asolatu awa eyi ti o ma nde si eti igbo yin ni gbogbo ojo jima jima ni ago mesa bo titi di ago mewa bo eyi ti awon afa wa gba fadila to Sheikh Sulaiman Muhammad al-Awwal amobi eya hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum kolon ko jo ko je kari awon afa wa pe yi ta man se fun wa ni gbogbo asiko yi awon afa wa tun ti wa ni ikale ni aro yi e ma binu wi pe o pe wa die fun awon idi kan sikeji on lo fa abi olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala kuma sha isan ni kokan wa ni esan olore ko je ka ba nbi to tin lere ani asiko yi a ni anfani lati ma bere awon bere ni bai so iba ibere to ni ba se papo pelu oro odun tori wi pe enikan ninu bere to wa nbi ohun na ni wi pe ohun na awon fa ofishide so eni e bere wi pe nje odun sojo kan pere na la fi le pa eran abi awon ojo mi tun wa leyin odun boye ti o lanfani ati peran re ni jo odun so to lanfani ojo mi so boya ki awon fa wa ki won ba ni fi yan bere ko to di pe awon pe awon number ta mo pe wa si ta tun fi lanfani ati bere awon bere wa karamakumullah
1: alhamdulillah ثم الصلاة والسلام على رسول الله فالسلام عليكم ورحمة الله
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أدوكو أدوكو أدوكو
0: الحمد لله
1: أمبي لانا كجو كجيكي أدوكو سجوة أسي سبيف أدوكو أدوكو أدوكو جماعة كما دينا بكنو أدوكو أدوكو تبا أدوكو توفو على تساماني مناسبة أولوني أكبو jama bo n kalkuna ba n wo gbo gba todun ibande e wo bi asiri se ma nbo lona ima e wo bi se ma mi ilu
0: ben
1: awon agbalagba nle yoruba njon nigba ti won ba n se wa si lohun oni a bawe ba de amilu titi bile ya ba de amile mi oko wallahi bo se ri nanu jama o ba dada nu ima to ma se fun wa ojo kewa ninu osu kejila ona ni ojo to ni apena fun ti ma jejo leya
0: osoju orun
1: osoju orun ti oni nje ojo kejila osu kejila 1447 jema e wa ma we mo olohun o wa fun alojo meta gbako si leyin odun oni extra na ni odun la won na o la npe ni ayamu tashrik to je yi pe wiwo orun ni jo ni olohun ona ni isi aje o tenobodo lapapo obereda wa yonda fun en to ba je pe ko reran pa abo reran ko ti eraye lati pa koro mo fun ni idiwo obu lotun lo si abo bisi pada won kan kan ko wa le pe njo ke wa yen to jejo leya olorun yonda fun ko pa njo keji to jana ko to raye lana abi ko ti rowe ran abo se rowe ran leni olorun tun yonda fun ko pa ni ijo keta odun ini sinu on the 12 ko ti ato sagbara abi araye abo pare se de o wa je ijo kerin odun on lola ojo meta al-yawm al-hadi ashar ojo keji odun ti o ma jejo keta ojo kokanla ninu osu yen wa thani ashar ojo keta odun ti o ma je ojo keji la ninu osu yen wa thalith ashar ojo kerin odun ti o ma je on the 13 ninu osu yen gbogbo na jama em tolorun ba so wena ya fun leni laaro yi o la nfani ati pa loni na ko to wa ri be o la lorun to fun lagbara be na kopa atun sodun lo na ni bayi o in lo fa to fi je pe ana ewo ni eyan boroba were baka na si le ni ewo ni eyan boroba were baka na lo la ewo ni afẹ nikan to je wi pe o ti umro re bonu haji re o wa ya won papo bo se padu mo tan lo bo so le pada o si ta mo turu olorun ni haji ti o se ti o ba lagbara ati peran ko gba awejo meta fun ninu haji ko si jojo kan to wa nu haji jojo meta na lo to tun wa leyin ileya yo gba ni ana yo gba loni yo gba ni kini o yo gba lola to bo wa de le para do awon eyan re ya gba meje yoku tilka asharatun kamila olorun lawe mewa to won o fi dinu ba si se won fun nu
0: jazakumullahu khaira abi olorun ba allah subhanahu wa taala eina ni bere so eni kana tun ni bere ninu le agodonbi na
2: ibere mi ni pe ni jo odun mi o nkan kan sele mo pe ki to de it so o wa anti let is anti se to ye o ye kin to sele yen won da ma to pada si gbogbe as bi ta lo pa san sare I go to Ben Duo. But I'm a young king on Ibian you. I mean to King Gani Waju and you, to Kuala Waju and you. Mosin Wani can ya do Muneva. Ah, the bitty, it bitty mam, wap, the Kabati Denny. O better Kabaraka, Kajuka, King Muni, you are your mamma law. So, Bomo take it back, I'm a mum kibe. That's a bad gram. So, as a kill, so when I'm on, so the way I came was I do mamma. So, I have a key and shake Wabawa Yanana.
1: Alhamdulillah. Thumma salatu wa salam. Ala salabaj. Jamaa, imamu wa imaki uniwaju mamu. Ipile niye. Baka na, awa umima waso kwa, taba wa wajima nko, aba wa idi. I, saafu wama gulo senye be nani. Suba, afa wa babu tebe rame Allah ta'ala. Wani kodisa sile waranti yo. Toa kwe bita tinkinu, kasa ye ma, lati duolo weyi. Iwajula yowa, gagasi wala ni awati mamu. Sibuto ndipi kakasi wana, emba duo ni bitoti raye yi. Iwaju mamu ni yowa, wani pelu ugolo uni yon. Subangba ti ugwe ba dipen, ti oso ba, lati fi kodjabo mi jube yen lo. Inti robe afi alo mo lo, kama kino wansu. Kovare do usik ba. Subopo lopo wa ay ba debe yon, ta fi etu soko to solusan.
0: I dinio fa di kanio fa te ti o firi be jazakum lo khaira ah ibi ti ama lanfani lati pe awon fa wa si ta ba ni bere kan ba pa julo lori oro odun ileya eyi ti a se wa ninu e lowo lowo bayi 0809 700 0949 abi 0906 200 0949 0906 200 0949 Abi 0705 500 0949 0705 500 0949 Awon bi ti alanfani lati pe wa si niyan ti a ba ni bere kan bi keji papa julo lori oro odun kolon ko dakun ko je ki a ri awon fa wa pe and lay before ko to ripa ma reti ipe and ninu bere ti yo tun wa nbi o na ni wi pe en to ba je pe o ma mo ngba awe 13 14 15 ninu gbogbo osu so ta si ri pe odun leya eleyi ta nse lowo yi 13 yen eje oye wa wi pe ojo odun na se ni so bo leni yen se yo san gbese 13 yen pada ni abi bawo ni yo se akramakumullah
1: kuni san oba dada lo fun wa lawon asiku ile to pe ni odun fun wa weje we muni so it is about in ti o fun ton bi se njeun ti mu in ti o fun baba gba we na yo tun fun
0: akramakumullah
1: wasiul maghfira
0: jazakumullah
1: wasiur rahma
0: 0809 700 0949 so awon bi ti a pe wa si ohun niyan ta ba ni bere kan bi keji bakana 0906 na ipekati wole wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ah ki awa to wa
0: na
3: lo ba ni se ni dala da lo jari no pe ta horo ra pa dala la ibiri to ra ti ni pe eni ki o pera ko mo gba we ojo kan ko bi jota si lo
0: do ba je do ba ni ru asiko yi bawo ni mo se se akoran okun mo len to je pe mo ngba tu nu
1: bo bo to ba ti ba yen nu asiko yi to ba ti yele ni to lohun so pe ko gba we nu aji tori wi pe ngba to so mo tan obo so le pada ti un ta ma ta a ti se ogbo nti eyan le ma se
0: kon to gbe
1: ko tu to ni po gbe romu leyin re enikan ko leto ati gba la siku yi
0: jazakum allah khaira 0809 700 0949 abi 0906 200 0949 so teyan ba oni not to bere bere mi wi pe en to je pe na
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay.
0: 0809 700 0049. Now. Hello. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Allahumma amin. Okay. Oye. Ama wi lasiko odun leya yi. Allahu akbar, Allahu akbar. Ta ma wi gbawo gangan ni a se da bayi.
1: Pelu ogun Olorun. A so fun ayi pe meji lo pin si. Ikan be won tu ale gbugbu gba la ma wi after ba wa nbi ti IT seranti Olorun bi toilet bi nkan. So on ti bere lati gba ta ti wa ni bere osu yi. Toni re nje 12 yi. Ohun yo wa le okenu bodo to ba digba to run ba wo lola to jojo kerin odun elekeji ti an so meyin irun kokan irun orin yan ona le nta ti bere lati idaji ijerin to jojo arofa idaji ijerin to jojo arofa a asunba re ba se nkitan in labere ohun leyin gbogbo orun kokan in la ma se a nse lo disin ohun otenu bodo ta ba ti salama asiri lola
0: Jazakum Allahu khairan. Olorun je kari awon afa pe lori dada. Ibere mi totun wa nbi, ohun na ni wipe ta ba ri enikan boya o da oran kan ti wa je wipe itanran re ni pe ko gbawe osu meji. So o wa ni lera lera. So o wa gbawe yen lo, awe yen wa lo bo si asipo odun. Wipe bo ni se yo ma gba lo na ni.
1: Yo stop awe lati yo ma arofa.
0: Na.
1: Ko ni gbajo odun. Ka gbajo meta ti meleyin odun ya bere pada lotun la
0: Allah akbar jazakum Allah khairan Naam Salam alaikum
3: Wa alaikum salam
0: Naam kilo ko yin bulletin to Tayib
3: ajo ide o ti mo ba de mo bi iwo awe patama ba
0: eh
3: awe ajo ti ni ni ara pa odun kon la yen agba ni je ta
0: no
3: se en ba gba pe eyan wa gba gbe ya bi osan na kon fun kon se lo ni to te wa ti se ni to te wa wa wa ti gba na we do na wa ni e awon en ti do na yo ba nja me o de na e pe di ni me ba se san ka te bi en no je na o gbe ana tin ki shine the world
0: I bet you want cocoa when you pay Gagabashi Bowie, ni I Jerry, Tio J or Doncola. We pay in jail and funny, boy near, boy a lossan, or a baby, or by Jenka. You pay Bush Jenka, say, come on, Bowie, Lonnie, a bee, I went by Jenny. So iyen je ibere won akoko ah ṣugbọn lo gbagbe ni elekeji o na ni wi pe en to je magreb ta wan ki shine lo se yo ba won ki isha yo join won ni shine ni abi bawo ni yo se
1: en to
0: o ba won lan ki shine lo ko stick magreb nti te bo ni yo se ki
1: lelo eni ti o gbawe yo mo arufa o ti wa gbagbe pon gbawe lo baje aboba mo ko ma gbawe re nso bo so na disi abi ro fainama at'amallahu wasaqa oba deda in lu funin to jenje olu funin to sikini o to muyem
0: jazakum allah khaira enti ba ishai to si je magrib
1: koma ba in to ba banani koma ba kilo
0: jazakum allah khaira 0906 200 0049 0906 200 0049 Abi 0809 700 0049 0809 700 0049 Naam.
3: Assalamualaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Assalamualaikum.
0: Naam.
3: Jo
0: Allahumma amin.
1: Amen.
0: Now. Naam.
4: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum
4: assalam
0: wa rahmatullah.
4: Assalam no pe la ti bo ji jaba.
0: Tayib.
4: Da ni pa rinran yo ti ajun e be ri pe bi ama kan tun mo bi lo. So ma ran ni kan lo la. Ma ke bi ri pe se eni ton ran lo yen lo ma ni la da ni. Abi tori ka ma tan ti tori ran. Mi o lo ni o ma.
1: Se grammar ti bo ali ki ama ni.
4: Leza.
1: Grammar won ti bo so do Olorun. Barakallahu fikum. Ora banduti. Gbogbo awon ru dajo bayi ibada ka to da wole ru awon nkan yi. Ka ma se wadi. Because tin ba para soro tin be lo eni sin okan nu meji na ni oja si. Gbogbo en ta ba fe ninu esin wa. Ki won ba yan si awon nkan kan be nbe. Ta won kankan ba ti sele si yan. Inu eni aji wa. Eyin wa ma ba yan si aji teyan o ba si. Dima buyo ti fowo le to be fi se abosa so tele pe kon saaji fun mi o abome lokan ti e wo pe yin saaji fun ba mi ko sa burun be abe eyan be laye gan o lagbara pelu owo ko lagbara pelu ara re won lo ri ba se bi ru ti gramai koronjo jade ko gba aji na sugbe en ti o baba eyan saaji nu islamu o gbodo ti saaji titie tojo ran yan kile ri wa ja afi sunan inda abu daud min hadith ibn abbas anu sallam rokunrin kan ni san pe labbaik allahumma labbaik an shubruma labbaik allahumma labbaik an shubruma ron bawo mo wa je pe re sugbe mi ki mo ni pe shubruma lo ni pe an bi wa pe pe mo in shubruma ta ni nge shubruma ah oni akhun li aw qaribun li family mi ni tabi bi bro mi tabi family ta sa sumara anu bi wa ni al hajjait si wo gan ti si aji ti torun ti e to je to lohun so di si folohun to je dada lohun ti e gangan olohun e se o anabi ni hajj li nafsi fuma tahjul shubruma i woro laji eleyo himbo basa emba ti sa aji ni ma ba yan se aji so emba ti lori ni o to ba je pe e ba wa wu eni te ri pe ke lori ohun lo ni aji hun o e se aji me fo grammar olohun o gba to ba ti lori obo soju e la fi ni ejo e ja ma si wa di esin ka to ro lu
0: Allahu akbar jazakumullahu khaira naam ba ya ke tun wa pe pada 0906 2000949 naam assalamu alaikum wa rahmatullahi Taib. Hello.
5: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
5: Yes sir. Ni odun le ya ba e ta ni pe eyan mi ti won rata. Se eyan ma tun da won rata ni pada ni.
0: Se eyan odun abi?
5: Ni odun ba ni.
1: Be ni. E ki kankan e wa salama.
5: Okay. Yes sir.
1: Olorun gba o. Odun ara ma si.
0: Amen.
3: 0705 500 0949
0: Now, on a winner can, oh man, ne pay a walk by from Baba on Tantiku. You pay a fake banit to Malesi, Annie.
1: Eh, Ilan and Sassam to feel for one. Only people went by Bella, you tossy like barrier and cock by an. And nobody boy look here, must do alone. You be a basset, the woman be. Should remember about what you will see, my cow, warm up, Bella. Cow, I just want lamp, Bella, phone, could see no John and a bit of talk. sumo ko gba wo si ma wa fe peran wa ni wo lo mo peran ifun ara ile mi o ti ko en to kunu won o ti ko en ti o ti kunu won sumo ka ke baba igan go to lo won lowo kan ti an ya ile abaso tele kan pe ma ba mu nkan bayi te ba tin gbowo ile bi bayi bayi bayi bayi bayi e ma ba fi peran leya ah kan ko saburun bi eleyun yun yato sugo ba ta mere ka ma peran ka ma peran fe en to ti ku ko sinu ila nabi sallallahu
6: alaihi wasallam jazakumullahu khairan 0705 500049 awon bi ti alanfani lati pesi lati bere awon bere wa o na niyan naam wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam ma gbo yin
1: oro yin adaru ara oni ni o
6: mi
1: jama ko dara rara lati bi sibe un won ni joda ki o ma feran kan ah ninu esi olodun fi ran nabi e woni o afẹ n ba fe ku olaye pelu nira ta bo fe kolon oba no binu so tori pe awon eran yi gan en ti an fi sera won laarin ara won bi o se nla kaye gan olodun lo won o to danjo gbara le kiyama ni nla to keke on keti pa ko won to de ru agba ti won to de pe so ni jona olodun en ba n fi eran kan yin wa binu olodun ni o ejo eja sa eja eh si ma gbori si fatuwa ki fatuwa eh je ba fe ra e gboro ma fi kan o ke ni mo bo yoro lafia ke to fo lohun ah an bi o so ba o
6: sallallahu alaihi wasallam naam ra go tire 0906 200049 0906 200049 Now, Walaikum Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kilo ruko yin bele tin pe wa.
7: Abdulrahman lo so lati du Mania.
6: Tayib, kini bere yin?
7: Be mi ke o kwa ti awu to fe ra won ba ona ijina ona rom ko to kobla ko to ri pa ba Islam. Apa igba ton wa ba Islam so.
1: Omo to abi mo para bi mo mi ya mo baba ni ati ile se bi amun
6: a dan re inshallah oro to kun ni na wa alaikum assalam
7: wa rahmatullahi wa barakatuh
6: ya e kilo ruko yin bele tin pe
7: Abile
6: ni nso lati ibo
7: Tanare
1: yo. Kile ibere ta fe bere. Ibere ni e to won sa ni awon agbalagba fe ara kan ba ma lo si e to je ba da fi seyin won ma ja won ma se won ma e je ki won ma ituma pe mo sa sila won wa
6: naam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam ya da
7: ejo
6: fe ri ni ejo eh ni ni ba to wa nso ni emewa emewa pe se o ni gbedeke kan to je pe to ba ti ka bisi so si so le lo ma ton alu ala seun digba na ti o fi ma ba
1: n iru eni bi o ma toro la si titi ni afi je manisa gate la todo doctor wi pe won ti ni are kan la to ji won ma si ba won so ti o ba ti ise ri ba won nkan kan ni aje kan ba kan ninu won si ri idajo re nu won lo ma toro la si ni
6: jazakumullahu
1: khair so ba ti di pe won ti confirm pe kini e ti di are kan ehn o wa di idajo mi
6: 200049
7: Now,
6: Assalamu alaikum
7: wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Now, ẹra ko ibere mi ni pe iru oke wo ni ibara iwa fun obere ni lati se. Baya iba to bi o. Se ka fi o kun so wa no bi Islam. Ika ni assessment ika ni o wo do ma bi o mu isheta. Wo ma lo ni na. Kini ato la assessment ati owo yen fun iruditi. Ekeji ti balai wa fun obirin lati lo perfume eyi ti ma ni tutu mayan lara yen ati pe je inu le ko ti lo ni abore lo lo tita ibere mi je na ji ta ko me wa fa na
6: akramakun la so ni ibere won akoko oni pe kini gbedeke bo obirin se le soge papa julo won tenumo oro didirun nigbe to ba je pe ise yato wa laarin ko birin lo attachment ati ko lo owu fi ko irun re
9: se to nbe o
6: eh elekeji ni pe won tun ni awon loving that ti ma tutu ma ni lara won nipe so birin le lo abi nu le nikan na ni o se lanfani lati le lo
9: o birin le lo loving that so ma ko boru lu jadi lo si ita yo lo foko re nu le la to ko to ye pe omi tun be nu le ti soko re oboro lu pelu so iyen be elekeji nipa oro ti
6: irun
9: ka ko irun yato si ka fi kun irun attachment ko si nkan ti an fi nkorun won fi nkorun ni owu ati roba oni ma fi ko irun so adinu awon mi ma ti so wi pe hadith ti wata mi so wi pe la tasilu maratu isharua bi shay annabi ni obin obodo fi nkankan kun yon re kun oni sugbon ko oyato si kun gbogbo igba to birin ba fi nkankan korun re owu ni o roba ni o roba yi ti wa tan irun ti tan roba yi seku owu ti tan irun ti tan owu yi seku mo gembi to deun to je pe gbogbo e nba nri tojo leto ati robirin un yo mo pe won fi won ko irun obirin pelu roba no pelu owu debi irun e de to ba ti e di pe won se owu yen ku agbiyan se roba na ku to po yolo yolo won se wa tun di won wa baba won wa pada se design won ti fi kun irun in ti fi ko irun ti stop in ti fi kun irun nu en te mi se fi nsin lonu obi le fi roba ko irun in pe kun irun o obi si le fi owu ko
6: irun
9: debi irun won gangan tobade en je tun pe mofla na ka so rada dan bi na mofla won fi diun ibi obade na ni e ti ge won wa seku gangan won sese wa tun gangan design to je pe ma wo lo kan yo ma wo bi igba ti ibi ke ma lu yo se ma wo gbogbo awon ilela sam ti le anbe je bo so na di ta ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu
6: jazakum allah khairan naam hello. Yeah, I'm at Wale.
9: Naam.
6: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma. Amin, amin. Tayyib. kayo ti mo to je pe ori eran ese eran won ko pamo di asiko yen ti pe se le na so leto ka mo se be ninu ese so den ba se mo bo awo eran ti mo mo pada se ti won wa mo fi kirun gugun awon bere na ti won bere na ese
9: kayo ka peran le ya ka furi e pamo kasa ese re kasa Olorun ba pe ki jije o ti iba ni gbugbu asiko ko sa burun be. So mo ka fi sori pe nkan kan lo bodo ba lo ni osinu esin. So
1: ta ma si pe ki enu wo ka gbo en ta ba je tanjo na ko sa buru ngba ti se run usa mo so wi pe ibi ni egboro je ibi le egboro je de so but ka gba wo la re ran an baba ma nse be lopolopo gba ni john ti an si ma nfi awo yen ki an in to pin le bi oni adifi abi iroiro to nse ro so pe la yu adibu bi nari la roboa eni ke fi ya na je yan ko fi na joyan afoba to nina iberu ngba ti an ka difi un ti won ma in to sokun fa sababire ati iru nkan to fa besin to fa nkan to gun ni itan la ni bo so na di sabi roro kama ja fi sayna mo bukhari so ni pa kiso to habar ati nafi ala kullin ju gbogbo e lo ale to ka bu e wa ran ara wa ka bu awo ara eran wa to e pe dijoba ti balo afa fi kirun ni koda ni opolopo gba nigbati ta tun ti dagba to bayi ta ba wa mi lo to ye pe ko si yan kan ma nle won o to si agbo mi kan won ba ju awon sinu omi o na mo ha ti o di pon mo ta tu fi je oni osanjo na so ke se pe ran le ya dandan ni ka bu awo re o an baba ni gbo ye njo n wi pe eyan gbodo fi ya na je nkan ke yan oju nkan lo didi sinu ona because bi won se gba wo ran tana ti an ko tana ina na na ni mo so ko so ba won ti wo pe won ti gem bure bure bure bure mo won se wa lo didi un ha ti si du toke wa ju nu na ha eyan gboro sibe e wo ni nkan kan in lo fa ti nkan e fi un po po po ni gba na sugbon ni isin isin ti e le bi en lere pe awo ran ti pe mo e ti ko gbogbo en bi en ti kun lo awon mo ti je tan kun ran ko sanu wa ko ko ko mo jaro ni awo
6: amin amin jazakumullahu khairan ta ba si lanfani ati ri pe kan gba si a se le gba si sugbon ni na hello wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
10: na ati ama sheikh wa si olon da mu do kama ki ada o kan o
6: ami ami jazakum khairan
10: na a ba bi o ga ri kan
6: na
10: hello
6: na gba yin ki lo ruko yin bo le tin
10: na Abdul Qudus ni yoko lati ile Osun.
6: Eh eh o ya kini bere te fe bere.
10: Na. Ki imam banki un lowo ki o ka fa ti shatan. Ki awon tin beleyin ti wa se amin. So ta pe imam ati awon tin beleyin mo do se amin ni igba kan na. Bo awon tin beleyin yoko se amin. So leyin wa gba na ni imam ati wa se ti won. Ti o be si mo abi ko be si do bos. Eh o se le bi kan. Mo wa ni pe ara imam ata won tin jo nbe leyin na mo so se abi ni takan na.
6: E won ti gbo bere yin. So tori pe ojo ti wa lo bayi insha Allah taala.
9: Yo ni di amalaika.
6: So oni di kan won se
9: amalaika.
6: So lati fi je ko le ba clear dada. So a ni le dawon ilere fi bayi insha Allah taala. Mi insha Allah gege bi eja gbe yen. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
11: Salaam alaikum Angela.
6: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
11: Okay dan. Eh eh. Odu komi ni ay Abdullah Mutibola ti kan tele, mo npe lati yo ala.
6: Tayib.
11: So, ibere mi o na ni pe eyan ti ki ran tan. So, ngba to wa jale sita, o wa ni pe ibi ti o nte mole. Igbe ran, ati pe ma ti o ti gbe. O wa ni bi ti o nte mole. Ti ran to kin, ti o baje ni abi ko baje.
9: Ni ore obaje.
6: Ani ore obaje o. Naam, gege bi a se so fun wa wi pe eto yi awon brother wa kan ati abi Olorun ba, Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ko ma je sun kun wale.
9: Amin.
6: Awon ni won je sababi ti won se onigbowo eto yi ati tokotaya ti awon na pada join wa. So ti abi Olorun ba fun awon na. Olorun ma je ka rin yo daru o. Olorun ma je ka ina osun kun wale o. Olorun ko ba ni duro ti yin o. Itan Olorun ma je bo yin lai lai. Awon fi asko yi so fun wa wi pe leyin tokotaya to je pe awon won mu ilaji. Afa wa ti won mu ilaji ta kokko. Awon fudika di abidikeji. So won fe lanfani lati to duro die. So eleyi to je wi pe anibukata selomi ti o tun ropo aye yen abi Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai dani josu lowo eni kokan wa lo anfias ko yi fin tun ba wa so tori pe kota ti a wa yi lẹyin Friday le atunse ni bi Friday bi meji si so to je pe a tun ni bukata lati tu bere quarter mi so ko to wa digba na la fi pe ki a ma salaye fun gbogbo wa so e wu anfani ti eto yi ti o nse fun gbogbo eyan so bawon yan se nje anfani nbe so o da ki eto yi ma lo bayi so ki olon lo emi ateyin ni sababi be ti o si fi sinu mizan hasanati en kokan wa ta ba fe pe lati fi bere nipa bawo ni eto yen yo se lo so number ti a pe lele 0805 356 1131 le kan si 0805 356 1131 0805 356 1131 so abiolon ba Allah subhanahu wa ta'ala kodakun kuma dun eni kokan wa ni ladare aibi na ni ati dani duro fun ti ose yi a to ba tun di ojo mejo bi idnillah ta'ala a tun ma pade a ko to di pe a lo a nfi asiko yi na so fun wa lori ile eko awon mo orokan eyi ti a tin polongo re fun wa tipe a eto yen laipe yi yo gbina ya so sugbon aye yen o se ni bukata si awon inawo to po ti a n so fe ni kokan wa bi gugun ta wa na ba ni lati fi da si ki a ma ka ma teti lati se be abi olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ko ma sha fi emi ni kokan wa le ngba ti o ba tun di ojo mejo a tun ma pade awon fadilatu sheikh sulaiman muhammad al-awwal amudiya ya hafidhahum Allah ta'ala wa ra'ahum kolon ko ju o ko je kari mo pe lori dada a ko to di ose to nbo na an kira wa pe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: ipare loju opopona sagbugbu ipare lenu ise kuda sagbugbu ipare laarin awon ti e bo se ile ijo sagbugbu ipare la be bo ti le kori ibi to ba le la n ba kikanju o sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo iwo gangan la firan gbe igbe aye to nitumo live it 100 mtn
1: Here you go, dear.
2: Mom, you didn't add milk.
1: No need to. Taste it and see why.
2: Wow, but how?
1: Is it milky?
2: Yes.
1: Is it creamy?
2: Yes.
1: That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk.
2: I love it, Mommy.
3: Give your kids Milo 3-in-1 milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further.
4: Milo!
5: E kawo pada sori eto wa obe lawo pelu chef Mamzi awon ipolowo ti asanwo fun o na ni asare gbe wole yen e wa gbo ikere pataki ile se 32 fm don pe gogo wa lo lufe bolu afesegba pe kawo wo champions league final laarin arsenal ati psg ni osan eni ni dede ago meta ni water ola ni pari osu ola watershed celebration center o wa ni old ife road ni ola ni ago meta ni won ma gba yi ofe ni owo iwole se kin tun mu abi kin ma tun mu obe la ole ngo lo lo lori kan ni 32 fm 94.9 pelu chef Mamzi e ko ojumo ta lo npe wa ni bole tin pe wa hello ah yen ti re niyan o mo mu iresi ati ewa wa fun wa lori eto lowuro yi ati wi pe orisirisi awon ti pe lowuro yi ni won so fun wa pe ọbẹ acha làwọn fẹ́ràn láti máa ṣe kíni láti máa fi jẹ ṣẹwárí ẹnìkan wá tún gbé wa lọ sí bomi ìgbóná gbé wa lọ wọn ní ẹgúsí ní ká ṣe kíni ní ká tí lọ ẹ kò ojúmọ o.
6: ọbẹ láwọ
5: oúnjẹ lọrẹ àwọ.
6: àpò ọdún ìmúwá ṣọpẹ
5: o. àmì máa kí lórúkọ yín bọlẹ tí ń pè wá.
6: ìṣẹ́
5: olúkọ ìgbàni látàyè gbọ́n lẹ̀ yọ àwọn tó
6: fẹ́ bèèrè wa. Nyebe, ejo asinjo mi ti se money to wa ni arapaja ikipe.
5: Mi adesoya.
6: Adesoya
5: ewo emi gan ro laipe yi pe won pe wa lendo meta a ma pe won. A ma pe won, a ma je ke mu ta ba ti ba won soro. E se ma. E ma ba be to bo, e se gan. Amen. Ami lagbara Olorun. E se ma, e se gan ni. Obe lawo le ngo lo lori kan ni 32 FM 94.9 awon ololufe chef Mamzi awon ololufe obe lawo awon ni won tun bere awon ololufe wa na to ma npe si ori eto yen leni ba onje ti mo mu wa fun wa onje to nsara lore ni e ma gbagbe pe mo so fun wa wi pe chef Mamzi ki se dokita o tori na awon onje ti mo ko mo ma se wa lanfani to ma se wa lore lawon ma mu wa fun wa ni ori eto bi mo se mu kan wa loworo iba isin iresi ati ewa alasepo ni o ki se pe se loto ta se wa mbule lori o won ti se kini won ti se papo o ni awon ise to lo nse ninu ago ara wa awon kan ni eni yen o la kini kan o le bi awon lo sile ewosan ti doctor so fun won pe o ni awon je kan to ye ke ma je e ma gbo obe lawo pelu chef Mamzi tori awon je ti je pe e ma wo pe sounje ina nsara lori ni be ni o mo ti ma so fun pe ka jeun lasan ko lawun o ka je awon ounje to je wi pe ni o ba ta ba je awon kan ma ri lara wa pe mo je ounje to fun mi ni alaafia ki n sounje ti mo je ti mo bere si ni tile boile white house o ti wa ati wi pe ta ba ti ri pe a je ounje kankan to se bakan lara wa e ba mi kan si dokita yin o e wo labi eni pe ka ma lo amo awa naa ni ale ti mo lo naa ni obe lawo le gbo yen o pelu chef Mamzi to ba tun di ose to n bo ni dede ago mewa bo lori kan ni yin e pade wa lori eto ke ma ya se o

ọdún ta se yi ọpọlọpọ awọn ogun mi o temi ni o ti waye laarin po a lo sodun lodun enikan enikan wa ba wa sodun

ta loro jo da yi po ta ni oro jo nse bi ede ayede laarin yin te fi agbo oko to se nto dun yawo ti o fe satun se nbe iyawo to se nto kude e ka to soko e na ti o se fe ki roro be ko tun won ka ti o fi o dija ya bo ti e ti wa wa nle o ti npe o ti wa nle ojo ti nlo lori oro igbianju la wa gba o igbianju la gba kọlọ ba ko ba se ko duro ti ani 09062 do meta 949

ami ami ase ami ase idumare awon ri oni jowo won wa aje subu la lara alara dele ni aje subu la jiro aje ro dele ni aje subu lo wa ran gun aga amata ede gbogbo won ni won rire gbese subu lumi faya timi aje oni so boji eran gede lo je lale efe won ni lo ma segi lowo owa ara lo ma la po la soro ewo gbigbi kan lo gori iroko to pariwo aje tatata Ola laji eni ki la kinu obi ni alaje ti temi la loni alaje ti yin la loni ah isin do mi o re yan sami adua e ku le loni o ikani alalu barika fe yin e 32 fm 949 94.9 le se be te ngbo losan yi miliki cinema le se be te ngbo Waidi Shola ora bi presenter lo ko mi. Iko ye so mi tun de loni o ma gbon yan. Aporogun jomode. Apo tun lerun orogun wa fa tun lerun oyena. Omo ogun losan. Omo le loru o le asoko tewo ko mi ka ro mo to da bayi ka ma mu saya. Iwo ye ana. Mon loka akiri mo wa ere meji ti mo fe wo cinema ere alakoko wa ma pe ni the boy who gave be ba ran ti te ba gbagbe be ba gbagbe be ba ran ti ohun ti mo so lose to lo ni pe bo ba dose yi the boy who gave ni ma se be ti ma yanana e pelu alejo mi ta jo mo takuro so ta jo soro lo ni serere werere lori e amo ko ni ri be loni won si so di pataki fun yin tori e ti to ba gba lo ye ko gba bo ati bi ijo meta mo pe cinema alakoko mo fe wo the boy who gave won ni ko si mo pe cinema elekeji the boy who gave won ni ko si igba ti won fi pe leketa won lo wa amo ago mejo ale ni won so re e wa gbo na ki won lo e wo emi ti mo ngbe ni ona to jin ki wa lo wo lona to jin lago mejo ago melo ni an fe pari ere ago melo mo fe dele ara awon kan ti a ma nso nipa distribution pelu cinema leleyi o ati so baba wa ya a so wi pe awon ere kan ta won pa bili ni cinema a so pa awon ere kan o ta kini kan ara awon nkan ti ma fari ara awon factors re kosi si nkan ti o wa frustrating to je wi pe o le mu ki eyan kan wo pe kini sele gan beyan ba fe wo film kan to fe were kan cinema kan ko wa nilu ati se wa rin odidi mile bi 15 ko to ri wo e se ti o le wa si grassroots ara awon cinema ta tun ni awo lo bi alakoko won ni won o ni a lo bi elekeji won ni won ni ba fi bi debi keta lona jinjin rawrawu bi oruganjo ni an tun lo fere si ona da tawon kan o sowo ti won jere tawon kan o sowo ti won ni ri naira kan mu lo le ara awon nkan ti mo ma tenu mo ta ma tenu mo lori eto ire o lori oro cinema pelu distribution ti won sha so ni wi pe ka si ma wo bi oruko abiola n loro awon eleyi o tori ide yi ba nfani ba wa wa in lo wo bi le se su na en gbianju ati wona bi n se dele tori ohun ti oro lu n so eyan tu bodo mo penta mo lakoko yi ko to ke eyan mo penta enu ololu e fe fi wi na mo lo were ni amo ju gbogbo e lo ere wo ni wa nbe ere ti o je wi pe ohun ni o wu mi kin soro nipa re kin to soro nipa leyin tin ba so the boy who gave tan ere to wu mi kin wa lo sori re ni mo wa pada joko titi mo wo ti mo wa ni obo ba wa ri be ohun la se be ta gbe yewo lori eto yi loni amo bo ba di ose to nbo lola eledumare o lola eledumare a ti ri the boy who gave a ti ri wo ju gbogbo e lo a wa soro nipa nkan kan mo so nipa old generation filmmakers pelu awon new generation filmmakers ti won sere lowo bayi
awa mu ere bi meta as case study lose to nbo lati jo yananyan re pelu eni ti won gbe wa en ti mo n gbe bo wa scholar ni won e ba so wi pe scholar ninu awon ti o je wi pe ise ere yi o ye won lati stage wo film la won tin mere se won tun wa je elere pe ka kan se lasan won tun wa je onkotan won tun wa je scholar to ye pe won se phd won lowo lori un ta gbe lowo ina se ni lori idi eye e ma reti oro ti o kenu dada lecturers itun ni won ninu ogba lewe University ilu Ibadan ni theater department abogo ti je teledumare ajo suba won soro lose to nbo ni awon ere ti a si fe fi se case study oro wa oni ere meta call of my life ehun ni won gbe yewo loni elekeji the boy who gave kolohun o fun wa lanfani ati riwo eleketa the herd merin gan ni papa lẹyin the herd awa mu red circle mere rin la wa kojo ta fi yanana e a fi so nipa awon old generation awa focus lori new generation ati nkan tin yato awon nkan tin yira pada a lo a fese kan na denu new generation cinematographers awon to je wi pe won se n wole a se mo won ni ninu won ni fadama na nbe kini awon nkan to je tun ti won mu wonu ere cinematography filmmaking generally kila won nkan ti won gbe wo ara won nkan ti a jo so bo ba dose tun bo ni dola eledumare oba ti mo la sola mo la nlo loni call of my life e ti ma ri lori ero ayelujara e ti ma ri kakakiri tawon eyan so nipa call of my life wi pe ere yi ma du o gbangban kan si koda sugar ja mo lo foju ara mi wo lana pe e se bo lo ti ri gan na bo wa ni call of my life kini call of my life dale lori na la kokon na eje nso wi pe a le so wi pe itan eje amun latori itan mi o le so wi pe itan call of my life pe o je eyo kan ti o wa out of the world pe itan yi o a riru eri ni ru itan re rara itan ti ati won ati wo lawo tun wo ni ti won ti se ninu awon ere kan tele ri ru itan to jo be ni amo kilo mu call of my life ko yo jade emi amo so pe itan o yato si isotan story is different from storytelling itan le da idea le da storytelling ko si fo gugu e loju amo ninu ti call of my life itan un da sugbon ki se ariru eri ki se meri iri sugbon bi won se so meri iri ni eja so latori en to direct ti call of my life gbogbo wa la mo da mi twitch mo da mi twitch o je ogbon tarigi adari awon ere takansufe awon ti mo korin takansufe un orin music video won eyin ni mo dari o je kan ninu awon ta ba soro tiji omo ri ta soro director pink a soro da mi twitch a bibili ati bebe lo on lo se be to dari ere yi en to si je lead actor fun iche yi on na lo je ni to ko on na lo nkotan uzo amaka uzo amaka o ko ise yi ni ona ti o jona to da ona to dun ona to ni itumo ninu awon nkan ti mo le gbe si mo le kan sara fun ninu ise call of my life ni writing bi won se ko eri wi pe ilo ede bi yoruba se ni ilo ede te gbo ilo ede ti o dun moran leti be na ni gesi na se ni ilo ede te gbo ti o dun moran leti ta ba so wi pe o wa poetic awon line o ni se pelu ife a si so nipa nkan ti itan un gan dale lori o amo bi won se ko to je awon oro tan so nbe o wa poetic beyan ba n gbo yo ma dun mo yin awon ona ti won gbe gba o ja won eleyi ti dun mo ni daada yato si ilu ede gesi won tun lo ilu edo ilede ibo en o eri bi won se lo awon ibo kokan lona ti yo si ma dun mo yin kini kan wa nbe to je nkan to lagbara tarabirin yin lo e fe mo abi e mo laipe e fun mi seju kan to ra loju oja ni isin
baba wa se be ta pada de a wa gbe yewo lonira baji gan 32 fm 949 feyin 94.9 le se be ten gbo laughter house Ibadan cinema leleyi wa idi shola horo labi presenter lo ko mi mo nbo wa won o ti de ah yo dun to mi alagbanyugbanyugba

e ka bo pada 32 fm 94.9 le se be ten gbo e je ma fa koko ije oye yin o fenti oba ti gbo wi pe watch party wa 32 fm watch party e darapo mo wa ofe ni o ni watershed celebration center number 56 opposite BCOS Old Ife Road Mbadan eyan omo Paris Saint Germain eyan omo PSG pelu eyan Arsenal tani o gbe fe lole ola lode yola ode ni o waye o dede ago meta ejebun orisirise nkan le se be te ko lole elomi o fe le gba aeroplane lole lola o ewa eje ajo se papo ewa eje ajo se kini o eje ajo se papo eje ajo wo eje ajo rerin ka jo rerin keke erin eye kinu wa odun ki gbogbo kan si watershed celebration center ni o ti waye Arsenal versus PSG Champions League final ye yo dun gidigidi kini tan idale lori o dale lori arabirin kan toruko re a ma je Soluchi won gbianju ati ma fi opolopo nkan sita tori awon ti won o ti wo Soluchi je nikan ti ma ni fe eyan dokan dokan awon kan mo pa awon kan be tu je wipe oloyinba ma ko en ni hopeless romantic so de ko ba fi le ni fe re bayi won ni fe re tori torun ati bi kibi to ba nlo won ri daju pe awon so daju pe awon ni fe re won ra gift fun o won celebrate gbogbo nkan won se anniversary awon ti won ma ni fe eyan gidigidi won iru e ni Soluchi arabirin to je Soluchi wa wa ni inu relationship pelu arakunrin mi arakunrin yi nti e ki se pe ko ni fe arabirin yi o ni fe re daada amo sa gbogbo pe a nra gift a nse party a nse surprise iru awon nkan kekeke hun o ka si pe eyan stress ara e ni o ka si pe ona teyan fi fife han toro un businessman lohun omo ibo to feran business container ni lotun container lo si bo ba ja ti fun ni atm ohun to ba fe gba owo yo nbe ounje lo fe jeje ubi ki bi to ba fe lo ma lo amo pe a n wa available lati se love in tokyo ohun ora aye gbogbo e be kede sire arabirin yi ohun feran iru awon nkan be that is the way she wants to be loved sugbon arakunrin nti e bohun ba ti gbowo le nti e gbogbo ele to ku ti pari ohun o mo ko love language arabirin ko le so love language e ni pe ki won mo se jangili lover kan mo se ru gbogbo awon nkan baun ama arakunrin love language e bohun ba sha ti dawo le ohun ti dawo le ni oro wa debi kan tarabirin arakunrin wa wo pe ah kini yi ti su mi e se ke won o ni fe re o mo ni fe re amo sha wo fun mi ni space leyin to fun ni space tan arabirin yi won ba ni art e break o ni jakule fe ibi to ti ni jakule fe awon nkankan nkankan ti won fi pamo o wa sele debi pe arabirin mi fe wa sinu aye e so gba farakunrin yi abi ko gba be ba wo film on call of my life e mo yato siyun awon nkankan nkankan tun wa sele debi wi pe eni to lo njo si to lohun fe lohun pe ko fun space o wa pada wa igba to pada wa sori ife abi ko ri ife call of my life lewo sugbon idea to wa nbe ni wi pe arabirin yi ara awon ohun ti Soluchi abi kin so pe uzo amaka to ko ere yi ohun na ni Soluchi ara awon nkan ti o gbe lowo ninu ere ni wi pe kini bawo le yan se heal gege bi obirin ti oju re se wina ijakule ife toju re se wina wi pe en ti mo fe fe o fe mi nitori ona ti mo fe je ko fe mi ko le so language ife mi ona wo la ngba heal ta fi so wi pe en to ja mi kule yi o seun o mo ti ku o lori e mo fe wonu relationship mi mo fe ma lo fe elomi njo rorun fopolopo awon eyan lati kuro ninu relationship kan lati wonu relationship mi bi nje nkan to rorun lati se ni bo ba je nkan to rorun feyin se bo se rorun fun gbogbo awon eyan niyan ara awon nkan ti
ere yi to dale lori nu be ba wo e ri wi pe ohun ti won so nipa ife ati bi okan eyan se le si fun eyan kan ti o ti fe eyan mi ti o tun pada wa ti fe en to si fun ti o tun pada wa ti mo pada tabi ko tun si fun orisirisi layers la le ri sinu oro ere yi ati agbekale re sugbon bi itan ohun bo se wa ni layers to ati bi won se so awon nkan kan wa to mu ki ere yi ko dun bo se dun ko da bo se da ko wu ni bo se wu ni ninu awon nkan ohun emi a mo so wi pe storytelling na ni ki lawon ti o ko lowo lakoko e ja soro nipa casting ati soro nipa writing wi pe ni woye ti temi o writing ere yi language bi won se lo ede gesi in a very poetic way lona to je wi pe yo dabi igba ti en ka ewi se ti eda ni o dun leti o dun gbo yato siyun o tu je ere ti won se pelu ede ibo emi o mo nti ere to ni se pelu ere ibo to fi ma wu mi po pe ya tori bi won se so ede un ni ti ma dun leti ona ti won gba so ede yi papo mo ede gesi ninu ere yi ati ona ti won gbe gba pelu family theme ti won gbe wo on to ni se pelu ebi ati kini nkan ti ebi nse ninu eto igbeyawo gan papa ki lo n to ye ki babo se ki lo n to ye ki iya o se ninu eto igbeyawo omo awon amoran wo lo ye ki won fo mo bo lo ye ki omo se gbamoran ohun si lori oro pe eni ti mo fe leleyi ibo ni o hausa ni o yoruba ni o gana ni o ara awon nkan ti ere yi ko sinu re nitan amo pelu bo se wa bo se dun leti yi ba won nkan kan o ba duro re ki won duro daada ki won fese mule ki won duro sikun ere ohun le sese ko ma nitumo eyun la fi so wi pe ere ni potential to be a great film sugbon o wa ku execution ni wi pe afẹ gbe butter ku wa ni nitumo yen mo ki wa la won nkan ti won get rightly ki na won nkan ti won se daada fun ere yi lati je ere ti a le pe ni ere ti o da ere ton se daada ni woye temi alakoko ohun ni casting awon o wa ni won cast mo nbo wa

kin to tesiwaju e din je oye yin wi pe in fi ebun bi egberun bi meta naira fun awon ti won gbe to yi loni ibere ti won si bere ninu ere ti mo n gbe yewo lowo yi ni awon bere ti won o bere ninu ere ti mo n gbe yewo lowo yi ni ti bere awon bere ohun eni ba ti gba lesekese ni o gba card tabi transfer la account re ninu awon nkan ti won se daada ohun ni casting kini casting na casting ni awon wo ni won wa ninu ere yi ti won je osere ti won gbe awon eda itanwo lorisirisi lakoko na arabirin ti o ko ere yi arabirin to ko ere fun ara re uzu amaka ohun lo je lead actor lobirin ninu ere yi soluchi taba wo bi soluchi se gbe eda itan yi wo ko yami lenu lo titi nitoro na lo ko oye yekeyeke gbogbo ohun ta le pe ni emotion lorisirisi ni different layers lo gbe jade lona ti o dabi igba ti o act bi igba to n sere o dabi igba to je wipe bo se ri niyan ni reality taba si ri wipe actor o sere o n se e le so wipe a on act ni te n ri e mo wipe looto looto o sere yi o se ise re lona to to ati lona to ye be ba wa were ye ri wipe ah ise nla la arabirin yi se nipa wiwo nu eda itan yi lona to to se bo se deliver lines ni effortlessly abi relationship chemistry laarin ohun ati awon ti won jo act ti won je osere inu ni alakoko elekeji eje ka so nipa Zubi Michael tohun je kalu te ba ti wo ere achalugo odogu parana o ti ye yin e ri wipe iru character ti arakunrin un play ninu ere un o fe sumo iru character yen ninu ere yi sugbon iyato nbe nbe iyato ti si nbe nbe ni ona ti kalu ti Zubi Michael to gbagbe eda itan titi e jade lona ti o yato gedengbe lona ti o se gbagbo ko force e ko gbianju ati so wipe e mo fe impress yin o se lona ti o wa effortless ni woye ti temi e lero wipe o ti businessman en tin showo omo ibo tin showo ni looto pe ki se actor lawon ona ti o gbagbe eda itan un jade yato siyun ma soro chemistry ibasepo to danmoran laarin awon osere meji kan loni te ba wo chemistry to wa ni aarin kalu character kalu pelu character soluchi iyun izo amaka pelu Zubi Michael eri wipe ibasepo awon mejeji o je yi ti o ni itumo ko dabi igba ti won force we wo te ma wo e ma ri wipe seri eni to je adari ere yi Dami Twitch o je ka ri wipe ibasepo to wa laarin awon mejeji looto won feran ara won o sugbon nkan kan be to je deal breaker laarin awon mejeji to si wa latodo okunrin wipe bo se nse yi gbogbo igbiyanju re lati ma se gbo bi omode nkan kan ko wu mi ni be se nwo e si ma rira yin ni ipo wipe won feran ara won sugbon nkan kan wa disconnected o dabi unity in diversity in a way ajo wa ni o sugbon a ki se kan na ajo wa looto ni isin sugbon
nkan kan wa ti o je ka papo mora wa bo ti e je pa jo wa ninu ife looto unity in diversity lo wa pada sokun fa un to tu awon mejeje ka temporarily mo ti ni ni tu awon nkan kan dele dele unity in diversity lo wa pada wa din ti o tu awon mejeje ka bi direction yin tun gbe mi wo directing die die bi won se direct e bi won se dari ere yi o je yi ti a ri to wa authentic to je un ti o se gbagbo o se ri agbera wa sinu inu ipo arakunrin yi wi pe bo ba je mi na se bi won se bi ba ni character trait ti mo ni personality iru eda eyan temi je ise nikan yi na ni mo mo bi won se fowo bi won se fi soro ife sugbon ka ma lo kaakiri gun jangi lofa ka ma lo wo film ka ma lo si art gallery hun ko si ninu se si ti temi ta ba wa ri awon eyan ti won jeru eyan be won mo rira won ninu eda itan okunrin yen lapa keji ta ba ri awon eda itan awon eyan to je wi pe won ri ara won ninu eda itan arabirin to je wi pe ohun je hopeless romantic eni ti ko mo bi kan ti ai ti soro po un nife okunrin kan tabo obirin kan in any case ti o mo bi won se din ife ku ti o mo se sowo kuduru senu kuduru so pe mo nife re nipa bi won se nra gift bi won se pay attention to details bi won se mo date anniversary awon ni won koko pe o bo ba pe won pada koni su won koni re won iru eda itan yi ni uzo amaka to gbewo soluchi to wa pada deun ti arakunrin elekeji so wipe wo o ti nfife choke mi ife to ni si mi o ti poju o ti fe di mi ni orun won o mi lero wipe mi gbe ife yi mo en lori oni fila bi iru relationship to wa laarin awon mejeje yen e wa ri chemistry yen pelu bon se jo wapo ti nkan kan ya won e wa ri lona ti o dun wo dada iyun ni chemistry alakoko nipa awon eda itan meji akoko e ja so nipa eda itan eleketa toruko re a mo je Andrew Your Bunting oni Eli ninu ere yi Eli ni arakunrin eleketa to wa sinu yi to fe wa sinu igbesi aye arabirin latile mori ye obirin to wu mi mo gbohun re lori ero bani soro tori call bi ka so wipe awon ti won sise ni ile ise awon networking businesses won yen different networks to gba pe hello mo se data mi o sise o kile ba mi se si hello kile so ko se data yin se number te fin pe leleyi e fun wa ni seju kan je ka sare iru awon ise tarabirin un se nu to fi wa gbohun enikan ton ton so pe amu feran bo se nsoro toro si lobby kan arakunrin yi wa re ohun o ni gbogbo nkan ti arabirin soluchi yi nfe ohun na le da fe pada o mo bi won se soro ife o mo mo se gbeyan lo cinema bi won se gbeyan lo jeun orisirisi awon nkan ba o ni gbogbo ta le pe ni love language arabirin ohun lowo sugbon kokoro kan lo wa beyin ajaje arabirin yi o ti heal kuro ninu relationship re to se baje eru wa nba wi pe se bi n ba tun wonu relationship tuntun yi ona da ti won o fi ni tun break heart mi ti won o tun ni fo okan mi si wewe be ba wa wo relationship chemistry ibasepo ibadore to wa laarin eda itan soluchi pelu eda itan elai eri wi pe yo dabi igba ti won ti jo nfera won loju aye ni nigba te ri ohun debi kan ara awon ona ti won gba so itan yi awon artistic choices casting ti director Dami Twitch to se to fi je ki ere yi ko jo bi en pe a ti ife riru eri nitori ti casting o ba work lakoko na fun gbogbo director
A wrong casting can end the potential of any film. O fe cast eyan kan fun eda itan kan. O wa lo se asise, o lo si cast. Boya igba te de set tan lo se realize pe eni yi o le se kini yi, o le baye gbogbo film ti won fi 100 million tan eya. Amo te eyan ba fi le get e right. Casting to get a right storytelling ready bere sini wa on a good path. Ona ton to fe gba so itan yen o ti wa lowo awon ti won o ni ba se je mo lowo o ti wa in a safe hand. Tori die ye ri chemistry to dan moran laarin awon mejeji ko chemistry yen e je kin wa so background story kan chemistry yen ko kan wa ko kan ri be lai se pe awon okunrin atobirin mejeji won ti jo sere kan to ni se pelu ere ife be ri ninu ere kan ti Zikoko produce ti won pe title e ni o ni se pelu My Body is a Temple of God ara mi je temple Oluwa arabirin yi atarakunrin yi na ni won jo je oko ati yawo ninu ere yi kan na tori idi eyi it is only right wi pe en to je director tabi casting director o wo wi pe tin ba tun mu awon mejeji yi ti mo ba tun gbe won papo ko saburu nbe mo nbo wa

0: Ọlọ́run ogo gwasi ogo go go go go go go go go ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi je oba obirin afefe ikoni 32 FM 949 Laughter House okay ten se mokora lawa ni igboro ilu Ibadan si ani ahin so mo tun ki gbogbo eyan lodun pe aku aseku odun o wa lo nkan soke okay o won oro mi other side e beye mo ki gbogbo wa pe aku aseku odun omo lodun ni Taufik loruko ta o lo le odun o lo se di lale ana ni je ki lo mu bo owo lo ku soke kemi na tun mu nkan odun wa mo nkan odun ko nkan joye ni e wo ma ko si mi lenu omo yi o mo kiyin by now apagbo oji awon ni leya ti wale ese eku odun aku gbogbo e aku popo sisin ah enikan ni gbogbo igboro wa da ah igboro ni da na won sanu wa o ti ese to nsele lowo lowo igboro nla si da ni sugbon adupe adupe mi adupe alafia adupe kokokoko ti ara gbogbo wale so eyan ara le e je ki koko ya bara e je ki lo si alesin loye e je ki lo ki layo si gbogbo en te wa lale sinoye te ba n gbo mi lowo lowo bayi ejo mo fe be yin nise kan anti mc ejo ati mommy grandma te wa diwaju anti mc ejo e kan ra just 2 minutes e kan ra ba mi dide ni shop yin eno ba mi dupe lowo olayoti igba si mo de be leni ah mo ni ewo mi o raye lati wa gba nkan dun mo ni now todun de ti lo la o si de dide ankara opa mefa mefa o de fun mi ni aso ni kin lo fun yan mewa ah leyin igba ti odun ti lo so to ba dojo monday awon to ba je lucky ma pe won a wa gba nkara won won ge nbe rara mefa mefa oni kin wa je teyan mewa ko yeyin wa je ona me aso mefa mefa mefa on ka teyan mewa ni e ba mi lo dupe lowo layo ti omo ye mi won se o mu mo lore o mu dupe gidigidi lowo yin ah e ma sawo yin ma roke ino ni jo yin o be ni omi ni gbe duke yin lo asajire aroguro kao o lo mama je fun yin ko si jo odun kan ti mo de waju layo ti ko si o bi si ri odun na la si ma fun mi ni gift ni aso lo nta o lale sin lo ye ko se nti o mo layo ti lale sin lo ye ko si eni si o mo lale sin lo ye e ba ti gba lale sin lo ye oje ko nse oja ti ton tin ton eleran o no normal oja bi ta won lo kada ma nwo yen but ni shop layo ti le lo e ti ri gadagba gadagba layo si niyan sister mi e se gan ni ngba ti mo gbede tori mi le ma tun be ti mo ye ankara yen o te ba ngbo ko si correction ninu ise iledu ma re aso gidi ni ayo kan yen ni mo se like layo si she doesn't give me just anything aso gidi ke le siro na si ke le siri nto na nta si pe ke no so eyin ti e ma je eyan mewa to ma je lucky aso e feti sile o e gbo instruction e me pe instruction le mi ma tele ke ni kokon ma pe mi please don't call me ha e agba nkan ri oloselu ko lo ran mi si yin o e mo word yin te tin gba nkan e please don't e ma pe mi rara e ma pe mi don't call me nkan te kon ma se ni muslim name e lo ma da fun mi muslim ni mo fe fun se me pa ona nsodun lowo Taufik ni mo nje mo gbe ni agbowo o tan ngba ta ba wa nwo garaga eyan mewa to ba ni luck lati gba to ba di ojo monday ma poruko awon mewa to ni luck lati gba e wa gba sugbon ke wa pe mi e ma pe mi e ma de ba mi so lori whatsapp text message ni mo ni mo fe e ma so fun mi lori whatsapp ni da lori whatsapp o te ba pe mi ma kan gbo ni mi ni da yin lo tori gba elomi ma pe mi lago mokola ale elomi ma pe mi ni quarter to 100 do please don't call me e de ma ba mi so lori whatsapp text message mo fe ka won to ni phone kekeke yen na ka won na gba gifts eyin oni phone lala yen ma lo advantage lori won tori pe awon oni phone to tobi ton di 5 minutes oro lori whatsapp mi fe whatsapp message text message eyin oni phone kekeke yen na e lo text mi ka yen na le jebun eyin mi ni ke ni phone la ma text mi bo e kon ma pe mi e de ma ba mi so lori whatsapp eyin ara le ko so di wi pe mo lo sori eto ni san egbon mi fi nkan kan lo mi mo ni ko fi mi sile o ko je ki n be lowo eyin ara le o tori awon ara ile awon eyan ile eyan wa foro ti won lo mi o wa doro egbon mi eh ki ma fi lo awon laye mi ni then please don't tell me o da ki lo fi lo won gba na si ki ja lo fi lo won e me pe mo lori sirisi egbon to po egbon mi okunrin so wa ko to ni pe mo so nkan te egbon mi okunrin fi lo mi ti mo de fe ke ba mi da si lo ni soki sikale ki ka to wa lo sori eto gan ni san tori mo gbe alejo wa ni iya wa e ba mi daruko yin fa awon ara ile
1: oruko mi ni obasun olabisi
0: obasun kile wa yoji wo emi t-shirt ye eh wa wo boya mo ti gbe soke ise ye mi ju elome obasun olabisi ni iyawa nje e ba mi ki awon eyan wi pe won ka san
1: mo ki gbogbo ara ile wi pe akwa e ka san asituku aseku odun opo re lase
0: ami oba se awon bo ki sun tele ni le se lobasun se obasun ni abi e so si ni
1: ti a ba ni ka pe ni ede ti ilu wa Ondo state ni
0: mo ti la ede ti ilu
1: okay obasun that is oba oku
0: okay
1: osun ni
0: okay okay apa bule si wa londo state
1: akoko
0: okay se akoko
1: akunu
0: akunu okay ah oga mi e ti en saro oko na mi le se paro oko ni ara ile ni abaro oko ni
1: ara isaro oko
0: eya ara ile kini egbon mi fi lo mi nigba ti egbon mi si ukere ton ti ise mo ton sese jade school won tele omo kan ni ilu wa omo yen nje e ma je kin daruko e o sa loruko e je kin se pe o nje subuluke ya anti yen nje subuluke sister shubu la ma npe won ohun ati egbon mi like ara won in fact the two families they agree pe bo se nba lo yi sisi ni kon ba je toko ti yawo bi anti wa kan se wa lati Eko niyan pe e wo e je ko wo subu wa lo park e re o o n ba mi lo seko se bo ti pari wa yek result e deda ma ori wa lo ka iwe e to ku lohun bi won se mu anti subu kuro ni ilu wa niyan o ni adu ekiti anti subu ba di ero Eko bi egbon mi o se raye ri mo niyan o dun egbon mi o egbon mi saare o o sa se sa o gbe ko lara egbon mi mari bayi o egbon mi ti di omo meta in actual fact first born egbon mi o serve lowo lowo so wa ti egbon mi fe iyawo e arapare gangan loruko iyawo e wa ti egbon mi fe iyawo e to nje arapare gangan oro subu oku o lenu e in actual fact gba mi ta ba nsoro ah olorun ah bo se je ko n fe subu ti sister subu wa mo subu lo seko ah o ton ba ranti ehun ni ki ton afiku mo ni ke kilode kilogbe kiloju o so like o ma nje lenu gan ni se mo first love mi mo boya first love ti se yin ri first love a fe da yan lori ru ni ah oh my god oh god se a fe to ba je pe experience first love ri that your first love oh ti koko ba wa split yin abi koko break yin ko si ni te ba ranti bibeli kan sapejuwe ife ninu iwe solomon in fact e mo pe olorun gan ninu ife gan olorun gbe oluse ni ka feran omo enikeji wa bi ara wa pe ka love ara wa olorun gan mo itumo ife ife yen lo ni si wa to fi omo bibi e kan soso sile fun wa ko wa ku iku ori igi agbelebu ti ororun mhm o sa lo egbon mi o sa ri mo but just of present we are be November egbon mi a mo bi ton ti se be pe o ki saye social media pe e test o ko pade ni party kan ni a big party to je pe who is lo wa nbe egbon mi ni bo se gboju soke bo ni no oju mi le ma san mi now subure now egbon mi kan ra dide ibi to joko si subu egbe to bayi e imagine o ko di mora won ni number scream irens liar like si mo to o ko ye no ba gba number ara won ah bawo ni subu nbulo wa nsin ah ibi bayi ni mo wa nsin family nko adupe awon nko oluwa se won ko nko mi pa ware oku I'm not a single parent but mo mind to lo sha olorun wa pelu mi natural fat first but mi ti jade on serve lowo second born no 1300 level last born no o ti se wa ex so olorun so ran mi lowo ah egbon mi ni same thing be first born temi no serve lowo second born no back on no last born no back on no pe auntie o se dada in fact man so re fu yawo mi gan mu de man je lenu now to je pe single parents ni In fact, oju mi oko la re sha e sha ma won yeye yen, you know, e ko ati je omo ra o ma nso nkokon fun yin to ba ti notice pe boyo kunrin kan like e ko o le ma so fun e but sha be pe awon erepa kan wa teyan ma nse to biyan tokunrin ma nse emi o mo beyan se nparo mi o re ki pretend ba ni nsamo lohun but wo somo lohun gan ni so ren to wa loke to ti mo pe omo un le mi emi o ni paro fun yin awon kokon to je pe to ba notice pe man yi o da bi pe o fe ni soft spot fun mi mo se won lady yi o da bi pe o fe ni interest mo fe fi olohun ba be e ma jo wa ni bi ti o se eyan excuse me esin to fe sele oh my god mi like kan te ro sita nton ma be lowo ni pe kilo data e na wa behind the door kilo data understand o la won general overseers concern nton ba fe se canceling gbogbo window office won o sile bayi won wa ni ka won yonjo si eyin kon du wa sile wa ka cutting soke ka won yon tun du si bi window won wa mule kun won wa sile pe ka won bi meji odo se ni lekun anything to ba sa fe se anything bi mi ba le scream eyin le ran mi lowo nton se se be ni o. Please don't complain, man. My love canceling. She ni yawo jiwa, yawo ru, yawo ajoko man. Ko ni je ko gbe koko gbe ru kon lateyin. Bo se wa niyan. Bo se bere niyan o. Bi subu ati egbon mi ba bere. Egbon mi ba so fun siju pe o. I want to marry. I want you to be my second wife. Mo le ba fe sile o, but mo fe fe first love mi niyan. Mo de she love him. Lo ba di February o. Legbon mi ba lo so fun iyawo en le pe mo si pade first love mi she wo si ma so fun eyen but ita lo ni November mo mo de le ma so fun eni o mo si pade e a de ti bere si ni communicate in fact December ti mo ni mo fe lo se ko yen mo ya odo e we really have a nice time any nice time go if en tun ti pada mo wa fe fe le e iyawo egbon mi ba yare oni far from it o fe se what o fe fe le mi odu oni gbomi ko sun gbeyin e mo du ikoko bayi ni won gba no npe ni odu e wa mo eyin ekuro koni gba omi kon tun ke kuro si laye egbon mi ati yawo e wa lori ija to le koko bayi emi na wa fe jolo ani subu se ani mo fe fe why first love mi ni yawo egbon mi na ni gbo mi dada oni fe subu oni fe emi o mo boya won ti o yi mi o mo sugbon egbon mi jewo fun mi pe awon ma nlo odo e

0: Best radio, me. 32 FM, you are okay.
1: So let's consider your rally. I said you can't be seen radio me. 32 FM, unko, otiwa, all right. Let's talk about that. See, Connie, 32 FM, 949. Laughter House, okay, 20 Mokola Lawa. Niboro is Lucy Badosia. Ni ahin. Oh, yeah, but she a joke, Bosile. Eyan bi merin pere ni mo fe gba laye lati ba mi ba egbon mi soro egbo se ki egbon mi pada fi ex e you know se ko fi se second wife abi kokuku ja won ninu second wife emi ti se oju opo sile o ta lo wa nbe ta lo fe ba mi dasi oya hello
2: e ka so
1: ma o
2: e
1: se ma
2: ele wa lagbara olohun
1: ami ami
2: papa ni yoru ni lato
1: aku asepo odun ma o
2: yes ma seri oro te so yin okun eyan ma wule dale aye re la mu ko ma dale re ru ko ma fi obirin yen
1: okay
2: ngba to olohun o ti ko won po lati le
1: okay
2: won ti fura won le to wa ri ni pati ko ni di pe ko won fe ra won
1: okay
2: ile o ti aruba o
1: okay
2: ile o ti aru ko ma fe o
1: okay
2: no ni be ale wa ru opo
1: ni ami oni ko ma fe o emi ko mo so be o isi mhm talo a lojude lo n pelu mi number 2 hello eh o re bete hello
3: hello ma
1: e ba mi soro soke ma
3: hello ma ku odun ma
1: e se ma
3: yes ma nti opo ye mu so ye le mi na fowo
1: o le fowo si
3: o ma lo gbe le ara won jo na o
1: e se koma e se koma ba soro sha bi koma ba soro won ti lo won ni egbon mi se n gbo o ehn won ni ke ba wule ni ara yin ni iya ile na re bete ke ma wule ni ara yin ni ara o ipe ke fi sile o mhm ni ko mo so be o hello hello
3: hello ma
1: e ka san ma oruko yin ati te tin ba mi soro ma
3: ya bi mo to adu wa kin ola
1: e se ba e ba mi da si
3: apeje eh ndi me be so ni pa ni pe ki la ni yan ma pe ile won si meji o
1: okay
3: won mo kini o gbe ni ya ki won le ma ki ga ma ba ni won soro ko bo ti ga ma je ko da le won ru ki won ma fe
1: o okay okay o se e se ma o ko eyan meji si nkan kan na ni the first three so mhm iya ori bete kilo de ton re bete latodo yin hello
4: hello ma
1: e ka so ma
4: e ka so ma
1: yes ma hello
4: hello ma
1: mo n gbo yin o mo n gbo yin
4: o fe gba ah okun yan ni pe ko ma da ja ara won ru
1: o je eyan merin to so
4: be
1: be ni
4: be
1: ni
4: kan fi
1: ya wo le eh se iyawo ni iyawo ti e ko ni won single parents la won na
4: ma won ti de iyawo e ba ti bi mo fe ni ko
1: be ni ma
4: eh
1: se kan ma ba won soro se kan ma wa won lo ile kan ma ki won abi kan ma wa won lo rara
4: kan gbagbe ara kan gbagbe ara won kan ma wa ara won lo ile
1: e se
4: kan contact ara won lori phone
1: ah e se be ni e se e se
4: yo ba ni
1: gbede
4: je
1: n
4: pe meji obirin o de
1: nu beni ko de nu
4: pa
1: pada di loko laya so de ni o to ni ah mo ti ejo eyin okunrin e ba mi da si eyin loro igberu ti obirin 1 million ba soro e gbo mi ye losun yi ko so obirin ta ni ke gbo mi pada fo obirin yen o sugbon mo fe si ko pi eyin okunrin please try and talk say something please please ejo please hello ah ore bete okunrin ni mo fe voice okunrin ni mo fe gbo voice okunrin ni mo fe gbo hello eh mo so be voice okunrin ni mo fe gbo hello
3: odun le mi o
1: e ti soro ya e da si
3: ko ra ma ka ti do soro
1: be ni
3: eh fa o ta si je giri o
1: yes ma
3: o ka ma ti ejo ko te soro so le bi ni mi ni ke o le ko ni so lo fe gegegege o la ti lo pa weda si
1: e se ma
3: e se ma
1: e se ma e se ma hello Akasan. Mi o gboda do da bi pe wa lori okada. Okunrin tin ba ti rokunrin nsin a je pe o pari ni. Hello. Hello. E ti wa le mi gbo yin o. Hello. So eyan ara le mu mo lore mo dupe lowo yin. Gbogbo awon to ba mi soro okun obirin ni won to mefa. Nkan kan na de gbogbo won jo nso onku. Won ni eja wonu apon ti o yo ejo eleda mi la kana yen si gbode awon obirin ton da si oro won o fi owo si o boya ti ba wa nse program elekeji eyin okunrin te ba raye pe wole mo ti e fe eyin okunrin please try and say something about it sheki won fe abi kon ma bara won soro abi kon ma bara won soro rara e gbo mi ye dada sheri afi ta ba fe tun ara wa je oju to ba ti mo ni ri o le ri ni ko se po hun o mo ni mo especially his first love ife akoko laye lorun e je ka sunko be oya iyawa lekun si e ba mi ka won ara le
5: mo ki gbogbo ara le pe aku aseku odun opo re la se nile aye
1: eto to san yi oni won e ba mi so ni topic wa lo so e kokon ba mi so le yibo na
5: okay the manners of single parenting
1: itu mo ni wi pe didale
5: mosu
1: tabani ka wo ni atijo ohun irira ohun egbe an abomination, a thing of disgrace, shameful thing. Unte si o ti egbudo gbo, oju gun egbudo ri, latijo, mun soro aye atijo, atijo atijo atijo tin ba se pe aye atijo, boya bi 1930, 40, 50, 60, early 70, those days. Unto ba mu ki obirin ko kuro, inu ile awon parents e. To lo sile oko either by force or by tulasi or by willingly ko tun gbudo gbadugbo yen koja ki lo fe wa se the street to si lo le oko yen ko gbudo gbabe koja to ba bi mo ni le oko gan ti mama e ba fe wa baso lojojo mo mama bawo ngba ti se pe ko ni oko ti to ba para ngida ipe mama e wa boya ton ba wa Monday tile ojo yen ba su papada laro ojo keji isu mo ni wi pe ti dale mo su lati jo ko ki se n to dun mo yan nkan abuku nkan te yo fi sun ekun ni ṣugbọn ta ba ni ka wo nsin ati pa oruko eda won pe ni ile mo su mo won pe ni single parent iyawa ma kini ile mo su gan latodo yin
5: sabani kawo ile mosu je ohun to je pe o mu ki obirin abi okunrin tabani kawo obirin lo gberu ju lati ma dani kan to omo tori pe ki so nikan lo dani kan mo wa saye ibasepo eyan meji ni in to je pe o wa mu teori in to teori e ba to je pe o fi bere si ni kan da omo to dani kan gbe bukata dani kan se ipinu lori awon omo gege bi mommy se so nkan ibanuje ni o ni mo fi so pe o te ori e ba in to je pe oju ohun fun ra re lo ni amo sa ko ni choice o gba ka mu ni
1: ile mosu yen ede ati jo ni ile mosu e ti fi se yoruba o ye le ile mosu e le mo tumo dada ni yoruba obirin to si lo si ile oko to tun wa pada si ile ile awon obi e soro mi ye yin eyan omo wa nsin to ba le yan dale mosu ile mosu ko ni lo dagbe o a pada si ile awon obi to si bi ile to ti se igbeyawo sugbon ti sin elomi o pada olorent ile ni o ma ki lo nfa orisi tabani kawo ma ile mosu porisirisi o
5: beni
1: tabani ka categorize ile mosu a pin si ona meta loju woye ti yin ma ki lo nfa ile mosu
5: awon nkan to nfa ile mosu o po lara won ni ikosile to yinbo npe ni divorce se mo pe mo pede kan pe o te ori eba ikosile o man te ori obirin pa opolopo nkan lo de je pe o man fa ikosile aigborun ainito ni igba ti awon mejejo ba le gbe bukata omo ke ni won ti mu wa si aye yi o dirundan ko mo jeun ko woso wa san wole to ba ti di pe owo ko to ni aarin won edi ayede a bere si ni waye ki de se gbogbo eyan lo ni afarada yi pe o ri be leni ola o tun ma yi pada ko le ma ri bayi lo ikosile imi ipapoda ikan ninu won to je pe oju ogbon ori eyan lo ati fi sile fun wa lati ku lekan so to ba de si di pe iru yen waye ma lobirin yen abi okunrin yen o ti di opo
1: be ni
5: yato si po di opo o di le mosu a bere si dani kan to awon omo imi tu wa tu je pe oyun airo tele ta ba ti wa ro ti oyun airo tele laarin awon teenagers wa leni is becoming something else
1: o ti wa po
5: o ti wa po
1: di pe o ti po ju
5: nkan irira ni
1: o ti poju
5: n ti poju ko si ayo ni inu e
1: ti poju
5: ni inu e na obi mi ipe se o ti loyun fun ya deru ma lo o to ge tori pe opolopo nkan ni won ojo ni papo they are not compatible socially economically
1: even mentally even on education
5: in terms of education
1: yeah.
5: exposure because they are not compatible one way or the other
1: religion wise
5: exactly
1: yeah
5: in terms of religion
1: yeah
5: ikon poruko jesu ikon se alawo akubar ikon se de wa wa ti je pe oniseese ni si won o ba fi suru manage arin yen o di dandan ki ituka to mu ikosile ki o wa aibikita laarin oko
1: ati yawo carefree attitude
5: se mi le para mi na o ti etede kan ton ma npe nisin aye nse ru e ki la aye nse awon nkan ba won yen lori sirisi one way or the other ti ko ba si onimoran gidi ni egbe won most especially obirin ileyin atuka ileyin atuka o pelu awon kan to je pe o ma nfa ile mosu
1: eseba se ri gbogbo nkan te kan sile yi ta ba ni ka fi oju sunukun wo laye atijo o ko se gbawon baba wa na ni ani to ati ani seku o mo ran si enikan mama yen papa dale mosu o e ri pe laye atijo iya wa ti awon baba meji won ma nfi omo da ore
5: be ni
1: o le ni okunrin ton fe ko fe yen o le ma wu arabirin yen
5: be ni
1: won wa na gbe lasante a lot of our grandparents in fact mi moruko ti mo le pe won won ji eyan gbe ni won wa ran arabirin yen nise boya lowo ale abiro le mami so ba se se yin niyan e ma nje won atalowo je ma je ki atasapa yin lori babe wa ran se pe wa o wa lo si odo ya kike nibi isale odo ni mo ni ko gba kini un wa bo to se ti ma ro mi lejo abi ti mo ran ibi to ti lo sha to darin ona meji awon okunrin ako kiki won kan gbe ni ti pasi kuku o ni le won gbe lo si le oko ti o wu ko fe oko ti o ba soro tori pa won baba wa mejeji baba oko ati baba ya won je ore won wa fi omo won da ore lo ni tipa tipa on lo wopo ju lati jo emi meni to je pe o lo so ni kini o jiun gbe lo foko oni sugbo won so fokunrin yen ni ale ojo pe to n ba bi mo 40 fun e won ku oni ninu ne and the woman left sugbo ile mo su o wopo gbogbo nte ka sile yin sele o mo kon fe ke me po nsele lati jo ni o bo ile mo su o wopo mama wa eje ka pe loruko ti awon omo wa si yin pe
6: single parenting
1: e ri pe ko won o
5: be ni
1: ki le riso si laarin
5: se mo pe mo so pe atseri won ba
1: ko won o
5: ki se po wu won
1: no ko won
5: opolopo o gbe emi e sa as a result of domestic violence.
1: Oh yeah. Awa je kon non pa.
5: Lilu.
1: Mm.
5: Imi oro buruku.
1: Mm. A ma ran sile.
5: Se bi ye se nse fun ba be ni ye.
1: Mm.
5: To ba je bi ye se nse fun ba be ni ye o le se ru e fun.
1: Femi.
5: Ta ba ni ka wo ko si obirin ton ma so ru e si ti o ni gba omi loju e.
1: Mm.
5: Han ta ba de ni ka wo awon orisirisi aisan most especially high blood pressure, low blood pressure, depression, domestic violence okun so imi akon we pe instead to won fi ku iku ya
1: yeah.
5: Instead to fi fi befitting burial son fun ohun ki lo de to wo ku keru ohun ko ma lo ko ro aye o san ju gbangba orun lo o ni opolopo to fi je pe one day single mother ni aye
1: tawayi sabani ka wo single mother ti sin mo to fe ke ba mi ton imole si dada e ti so e so nkan kan si mo believe ko wu won
5: beni
1: ton ba lu ago gbangan assembly time let all the single mom assemble here si e ba ri 100% won 99.5 won ko won nkan toro lojo aro won ko yen bo elomi o ni choice
5: atseri won ba ni
1: elomi o ni choice o wa laye se beyan to wa laye lo wa nle oko e gbo bi to ku si mari ri ni
5: ko sese
1: on lo fi melomi jade bo ma awon kan wa nu ile oko ma boye ti ra won yen ri single parents ni won
5: beni
1: won si wa ninu ile oko won igbe aye si won gbe igbe aye single parent hold ni
5: alajo gbe jo ni awon ati oko won ise oko laya mo won ti jo di neighbors
1: ben sugbon to mo obirin yen ti o fi pull out ma e ba mi so laarin yen ki wa bo stress point
5: si abani ka wo awon to je pe won gbe igbe aye neighborhood ipe alajo gbe ni wa o looto afera wole gege bi loko laya amosha iwa oko ati ti yawo o ti so won ti je ki obirin yen pinu abi kokunrin yen pinu pe je ka kuku jo ma gbe ni igbe aye alajo gbe ki se toko laya mo opolopo obirin to je pe won ba ara won ni iru ipo yen eti wo lo ngbo
1: ipe kokoko le oko
5: mo kokuro ni ile oko lo mu ki opolopo obirin ki o wa ni iru ipo yen ki se po wu won rara ti rara ki se po wu won amo sha iti wo lo ngbo ipe mo ko jade kuro ni ile oko ohun lo fi mu opolopo obirin ti won fi gba ka mu ipe oke to ba je be yen je ka jo ma gbe ni gbe neighbors ijo ti kiki ba yo kakira ijo ti o ba de yo
1: se me pe awon ton gbe ni te so yen emi mo ko te se nikan ko nse koda ko nse mefa ko sin ti mi ti so won ni mi te won ni ko sin nkan ti mo le so pe kin let it be o ye mi si je ko ra wa be pons meji na ni
5: be
1: ti iyawo ba n dano ti oko ba n ti iyawo ba n dano ni kitchen ko le jade ti nkankan ba se to ba fe to ba ni lati se nkan a pa gas a gbe nkan ton se ni ori ina a gbe sinu koroba a gbe jade boyo fe lo ra nkan ati ti o ba si oko ene nikan
5: eru ki baba ma poison
1: then ti baba na ba baba o ti e fi be nda non ti e baba ti se sha mo awon iya pon alago kan oruwa alago meji wa alago merin wa be ba se fe ni eh bu kateri awon apon bo to ba bo si weekend ti baba fe ordinary omi to ba fe boya fe po ti aduro ti omi won ni bayi to mi yen ma fi ho gbigbe ton ba gbe bayi won gbe wo yara ma se se loju uwoye si yin ma se iru igbe aye be o le bo si o le ja si nkan ti ki le ti eru le je ma ti je nsoro loju uwoye yin iru aye wo niyan
5: iru igbe aye be ki se igbe aye ti o da nitori kini bibeli ni ko da ki adamu ki o da nikan wa lo fifi iya wa efa lo fifi ni egbe awon ti reverse di biblical order ti olon fi da igbeyawo si ile si nkan ba sele si boya baba iya o ni da si nitori pe iya ti tilekun okan ni si baba si laburu na ba tu sele si iya baba nu ni da si nitori pe awon na ti tilekun okan won against iya iru nkan be yen o da rara ati rara in ti emi ba so in se ti mo fi gbe iru igbe aye be yen ni pe ki o ni kaloko ko wa ni ototo nitori kini ko si ayo mo won de ti tilekun okan
1: won na mo
5: si ara won
1: e ti so se ri e mo ton se le wa lototo baba elder ni baba ni church mama no dikines ni won pastor ni daddy in church iwo ton wo won be ro model no je fa won kan ton de awon ton de won wa ro model o me pe on ki se won mu de enting se ri nte so last yen mi o ni daruko eniyan tin ba daruko eniyan awon to mo eni ti mo so story yen ti pe won ni ah so nkan to pa lagbajare toko si yawo ni won on wa on ija won ya ti to bi 3 or 4 weeks won de johnson won jo nji won da sira won oko wa jade bo se de awon mo ki awon mo joko oni lojiji okokan owu ko boya kokan sapa lori se mo ko re ni tete
5: fun won lo
1: lu abi nkan o ba subulu le awon omo yen lo ba mama won pe ko ma si
5: e fi
1: mi
5: le
1: please leave me alone ko soro won ni eni ti mo mo ni en ti mi de gburo daruko e lori afefe ni o ti pe aro ti mo so ti pe o ti pe o ti pe o ti pe a ko ki se ati to ati over 30 years ni nkan ti mo so yi yeah eh ati over 30 years loro ti mo so yi mommy yawo yo dawo olorun wa fi oye si awon omo yen lori awon yen ba silekun won ba lo si next flat won ba lo ba obirin to ba pe come and see daddy daddy is on the floor mommy did not answer us ngba ti yen ba ti yen pariwo ara ngba ton ma fi gbe dele wusan o ti ku toko ti yawo se mo ka ni pe ko si nkan kan laarin won just to buttress your point ma ka ni pe ko si nkan kan laarin won nigba ti ti iya ko se yawo ni daddy se ko si
5: se ka fun yin lomi
1: se ka fun yin lomi abi ko ma abi ko fategun si abi ko ni kan abi se mo
5: ado
1: yen o le revive life oko yen ba won kan se ngbe igbe aye yen niyan although awon le so fun won pe ti o ba te won lorun compass we no we can't tell them that awon go mo sugbon e ti soro ma ipe eti wo lo ngbo eh emi e wa won to funny to aru awon baba ton jo ngbe life be to ba wa di lojo sunday o ni bi ton ti to awon anko
5: awon alanko won jo fe gbe kegbe wole
1: ile mosu ma lori oro single parenting ma imoran wo le fe ji fun awon omo osin awon kan wa won sasala fe mi won e ti so awon kan wa oko won ti ku e ti so awon kan wa inu ile oko won na ngbe iyawo yen ni ya o ni baba
5: o ni gbogbo nkan
1: o loko oko se ensin mi ti eme ni kan ha ati yen ni ababirin e gba mi lo so family house ti won foko mi ta tu se la ngbe ko se nkan kan toko mi se mi wa fe koju ti mi fe ka se ri etu emi ni mo ni moto to n gbe kiri ti mi ba ti fo ele oko mi ani e a daddy egbe moto jade ko se po nbe now ti mi ba ti fo el car my husband will not take it out
5: o ti mo birin yen leru
1: o ti sun mi ma kini kin se wa lo ma gbadura ni emi emi ni ma ni ko koko ele se mo loko ti mo fe fun e imoran wo la fe fun o se ti ijaba wa laarin toko ti yawo se ko sawun obi to le pari e mo ni ijo olorun ton ti so won po se ko si ijo olorun to le tun pada se atunse ki ija ko pari ni e ba mi menu ba beyin ma
5: won ma pada si drawing board ni
1: okay
5: atoko ati yawo ibi kan lo nbo enikan ni o de ma se atunse yen ko possible ki awon megege je ewure ikan ma ni lati je ewure ki ikan je agutan itu wa je agutan yen lo ma pada eni ti okunrin yen gboro si lenu
1: oye kan lo ni bawi na oye kan ni en to ma gboro si lenu na
5: o ni bawi yen ni o ma wa lo ba ipeto bo se nlo leleyi o ati ke lo nfin gbe ati awon aso igbalode lo nfin gbe a soro sita won a pe oko na onikaluku a so ohun to je pe o nbi ninu tori ese ki sadede se laisi to je pe o sele emi de ni gbagbo pe ti ekini ba soro sita ti ikeji soro sita won a pada bara pade ni arin in to nbi onikaluku ninu won se atuse ni ori e won ba de se atuse ni ori e ayo to sonu ti esu jigbe ayo yen pada and si ayo yen ba de pada a ran itesiwaju ekini lowo a ran itesiwaju ekeji lowo ati tawon mo
1: ah commander bi pa wa nikan la nsoro o ndu mo mi mu de me pe o ndu meyin se ngbo wa e je kin se oju opo sile eyin ti yoruba ile mo subaye eyin mama mi te ngbo mi ti itumo ile mo suba awon to gbo yoruba ni o awon to te ju mi lo tori mi o ile mo su to baye mo kon fe laarin iseju kan e kan te salaye ile mo su fun wa talowa e mu kiri yen ma ke fi sisi talowa loju de lohun e je kin gbo ile ina hello e ore bete e je kin gbo ile yi ma sa ami
7: ano olorun ni si afejo ni asile
1: ami
7: fa ẹkọ ti won ko wa le le po ile mo su laye atijo
1: beni
7: ti won ba wu ami agbole to agbole lo wa nigba yen
1: beni agbole lo wa
7: awon ara agbole ma fi won se si ni
1: hmm
7: o wa dale mo tun si le oko e o wa le ba be o du man ti won
1: hmm
7: but ti de o du o ti awon ti wu be mo and mo fẹ bèrè lọwọ ní àti lọwọ àfẹjọ wa kí ló fà á tó fi jẹ pé nínú ìjọ ọlọrun ni àwọn ìwà lákàlà yẹn máa wà jù.
1: ìyẹn ohun tí ẹ ṣe excuse me sir ìyẹn ohun ṣe ìbéèrè ni program ọjọ́ mi ni program ọjọ́ mi ni we are still coming to that program.
7: mo gbọ́ màá gbọ́ lábáwọn ọlọ́run ọlọ́run á fi lórí
1: ọ̀fẹ́. ẹ ṣe tá ló wà lójúde lọ́hùn. Hello.
8: Hello.
1: E ba mi soro soke ma.
8: Hello, akuna pa ti
1: wonu. Ah, mi bo dada.
8: Awo ile mo su. Ile mo su.
1: Beni ma. Beni ma.
8: Ke ati ko buruku ti e ni laye ijo o.
1: Mhm.
8: Ke ba ti e ko ru e ladugo ti wa. Hey, ke nya ba de be ba e si gidi. Omo re o godo re.
1: No se lo ba le.
8: O se duro le ma e si ta ma se omo te omo to luwa re ba gbe lo gan. Omo yan do lokun. Tori ke porupa o buruku gbogbo ni o ma gbo. Ngba to ba nje gan. Iga e la wo ya wo le aran ise.
1: En to da
8: mo se. Na no lati so wi pe o gbo ran ise. Wa so fun o pe kini ise yin bi. yara nida yara yare lo de ma duro si ko le ni yara nu le won
9: kabiyesi
8: ni le mo so se ke kan bi ni awon ti wa mo la ye se se wa di si ati
9: e se mami won si pa oruko eda won ti tushin e up won ti so the single mom hello daddy why cast on sir yes sir mo wa pelu yin sir oruko yin ati tetin ba mi soro sir all right sir ah okay sir no problem sir Asin bo lori e program sin bo lori e of course sisa daddy mi ese gan ni mo mo lori eyin ara ile eni binu si mi mo dupe pe okun mo mo lore o gbogbo en se ba mi da si eto so ibi bayi ni mo fe fi adagba ti eto ti ni jimo oloyin ro si ipade mi pelu sudi ni ojo monday to nbo buluwa tin be temi en be laye o tun di ni ojo monday lagbara lowo olorun alejo mi en ba mi ki awon ara ile
10: mo ki gbogbo ara ile ipe ese gan ni ten tetisi si wa a de dupe lowo Olorun fun awon eko to je pe e ti ko ni inu e anigbagbo yi pe e ran awon to nbo lowo lati le gbe ile oko
9: so ore yin omo yin ololufe yin oluwa ye mi si ah keni lovely weekend to be baba ni te fe ba mi so eyin te fe wa gbaso e kuku mo number te ma te atejise yin ranse si 081 6675 6685 le kan si 081 6675 6685 Taufiki loru call me. Ibi bayi ni mo ngbe. Nti mo fe niyan o, please don't call me and don't WhatsApp me. Eshe, yoku, odi ni ojo Monday. O daro.

0: pẹlu bo se ku ojo meta o din ni ogun ti ti awon iko ole oloko ojo kan ti won se oju oja sile lati ma ra awon agbabolu lokan ojo kan onjo bi eni wipe awon kokan kan o fe su gbengbesun lasiko ile ita wa nitori wipe won foju nu wo wipe ko ba di wipe DJ Ifeye Agbaye o bere laarin ojo meta lasiko ile ita wa yi o se se ki owo awon agbabolu kan ko gbowo lori o de se se ko je pe owo awon agbabolu kan yo ja wale eyi lo fa to wa je pipo nu awon agbabolu won duro fun iko fun awon iko lati je pe ki ki ipele transfer window ko sile tan kan yanyan ko to di wipe awon iko o lo ma ra awon agbabolu to pe lasiko ile ita wa yi o njo bi eni wipe awon iko lolokan ojo kan won ready lati ko owo jade won fun owo sita lolokan ojo kan ni lasiko ile ita wa yi paapa julo iko barcelona to ile de spain tori wipe o njo bi eni wipe won ti ge ti iko barcelona lowo gbon kankan mo lasiko ile ita wa yi leyin ti oro ti wo kan patapata laarin awon atantoni gordon lati nu ko newcastle united lana ode igangan o njo bi eni wipe iko ohun tun tin wo odo awon agbabolu mi o tori pe pelu bi iroyin se tin gbe leyin ni gangan o njo bi eni wipe iko barcelona lasiko ta wa yi won wo odo en to je agbabolu to se atamata se fun iko atletico madrid ati iko manchester city nigba kan ri mo so nipa julian alvarez eleto se wipe bi o le da argentina gangan lomokunrin ohun pelu bi nkan se lo ba iko barcelona o fe sun won fe duro ti DJ Ifeye Agbaye o fi bere ko ba tin di ni ojo kankan la ninu osu kefa odun ile ita wa ninu e gangan iko barca lawon se tan lati gbe omokunrin ohun be kedere won wo odo bernardo silva mo bi o le de portugal yen eleto na gba to lo to lohun fe finu ko manchester city les bi sa yi ba ti tan iko barca won odo ti e na ge bi enikan to je pe awon se tan lati gbe ko to di pe DJ Ifeye Agbaye ko to di pe yo bere e de ma je ka gbagbe wipe ko ba ti di ni ojo karun din ni ogbon ojo karun din ni ogbon ni ojo karun din ni ogun ojare ni e ninu osu kefa on gangan na ni kara tata fun awon iko egbe bolu lokan ojo kan ohun ni osi sile sugbon ojo bi eni gbe awon iko to ku awon tin jara won won na be yen yen na la fin ki awata jolu fe eto ege awata jolu fe ikan ni ade ipo sunu 32 fm 94.9 ta fi dikale kan si laughter house premier ayu lori oke mokola nile ibadan bibi ohun na la fin ki yin ka bo sori eto ege ni role toni akinkunmi dolapo na lo kan temi je the sporting director ka wonu kini ohun lo ni sansan to pe lasiko ile ita wa awon oyin lo lokan ojo kan lori awon agbabolu be kedere saju fese won si alagbara ile ti o wa ibo ba tin di ni ola ni eni ipele asekagba idije UEFA Champions League laarin ko Paris Saint-Germain lati orilede France atawon atiku egbe agbabolu Arsenal lati le Gesi oro tin lo lati enu awon oluko ni be kedere awon agbabolu na tin soro akin saju fese won si ohun a denu gbogbo oro won a de mu gbogbo eso na sugbon ka ko bere lati ori oro to ni se pelu kara tori pe lasiko ile ita wa ina agbabolu lowo awon igun fun iko egbe agbabolu ti Aston Villa lasiko ta wa yi bo ti e wule je ki o wa se kara o wa se adehun alayalo ninu ko egbe bolu ohun ni mo so nipa Douglas Luiz eleto se wipe inu ko bolu Juventus ohun gangan lomokunrin ohun lo ti wa sade won alayalo ni e ninu ko Aston Villa pelu bi nkan se nlo bayi o leyin to mokunrin ohun to se tan ninu ko Aston Villa ni saturday to gba dije UEFA Europa League fun won tinu omokunrin ohun si tin dun bi eni wipe iko Aston Villa won san wo ile ti ko egbe bolu Juventus ni ka won san ni e lati fi gbe omokunrin ohun bi sa ba tanwo to lo si bi 25 million pounds ile ti ko Aston Villa ni ki ko bolu ti ko egbe bolu Juventus ti won ni ki ko Aston Villa san sugbon bayi na Aston Villa ti ko jale o won lawon o se tan lati san owo ile to wa lori Douglas Luiz bi nkan se nlo won ni ki Douglas Luiz ko ma ba ti e lo ko ninu ko bolu Aston Villa ko pada sinu ko Juve awon o se tan lati gbe ka kuro ni yabe na ka lo sinu ko Newcastle United ni le gesi to pe lasiko ile ita wa yi pelu bi nkan se lo leyin to njo bi eni pe Anthony Gordon ti se agbabolu won to gba bolu fun won ni sa to koja to njo bi eni wipe won gba nu ko egbe bolu Barcelona lo ju won bi nkan se nlo bayi o iko Newcastle United won fe fowo abusa bula le jo to wipe owo ile ti won fe gba lowo iko Barcelona to ile de Spain o njo bi eni pe won fe ko owo yen ko lo ile de Spain lasiko ta we to wipe won tin ba iko Real Betis soro bayi o lati gbe agbabolu mi bi orile de Morocco ile to nkopa fun iko Real Betis yen mo so nipa Abde Ezzazuli ele to ngba bolu fun iko egbe agbabolu Real Betis orile de ti Spain ni ati be omo bi orile omo bi orile de Morocco won la won setan lati gbe omo kunrin ohun ko ninu ko egbe agbabolu Real Betis ni e ba won ba igbo awon lowo iko Barca lati je pe ko mo kunrin ohun ko wa ropo Anthony Gordon ele ti o finu ko ohun sile pelu bi nkan se lo ni ati be yen ka kuro ni abe na ka pada sile gesi nitori pe lasiko ta wa yi iko AFC Bournemouth leyin ti won kede leni wipe agbabolu won lowo eyin mo so nipa Marco Senesi leyin ti oro gbe jade wipe leni gangan Marco Senesi ti finu ko ohun sile lati lo darapo mo iko Tottenham Hotspur lati won lo fi Olorun lo mu e wa eleyi ti oloyinbo n pe ni free transfer ni ati beyen o ti wa njo bi enu wipe iko AFC Bournemouth awon na ti wo ni wo bi pe bo je pe Senesi bo lohun fe lo awa na o lo gbe agbabolu mi inu ko Man City on de ni ko gbe Bournemouth n wo won fe gbe agbabolu won lowo eyin kan mu nbo iko egbe agbabolu FC Bournemouth won fe gbe Nathan Ake agbabolu lowo yin fun iko Manchester City ele to se pe ona ti figba kan igba bolu fun iko ibulu FC Bournemouth ni le gesi o njo bi eni wi pe on gangan ni iko Bournemouth wo gebi enikan to se se ke je pe awon o fi ropo omokunrin ohun to lo sinu ko Tottenham Hotspur pelu bo se je pe sayi o tenu bodo kan iko ohun tin pese owo to lo si bi abi 10 million pounds kan le lati je pe ki won fi tu iko ibulu Manchester City loju lati je pe ki won yondo omokunrin ohun fun won bi sayi ibatan sugbon nkan tenikan o ti le so ni wi pe iko ibulu Manchester City boya la mesa ko so olukọ ni won tutun ele to nbo iyan olukọ ni Enzo Maresca boya yo nilo lati lo Nathan Ake abomokin ohun na se tan lati pada sinu kobolu AFC Bournemouth ele to se wi pe lasiko ele ta wa ni sa to nbo awon na kopa ninu DJ UEFA Europa League ni sa yen ka kuro ni abe na ka lo sodo iko West Ham United ele to se wi pe awon ti de ni le won ti de iko igbolu ele keji ti o ma kopa ninu DJ ninu DJ League ele keji ni yen ni le gesi pelu bi nkan se nlo bayi o iko AFC iko igbolu Everton ele ta won kopa ninu DJ League ele gesi won tin wo ni wo bi pe ki awon fowo ola owo ola league ele gesi ki awon fi gba iko igbolu West Ham United ka awon fi gba won loju o tori pe agbabolu won lowo yin Haji Diouf ele to n gba bolu fun iko West Ham United pelu bi nkan se nlo iko Everton la won se tan lati gbe omo kun yon ko ninu ko West Ham United won ni bolu to wa lesi omo kun yon hun oju bolu championship lo ko ma bo ninu ko Everton lati wa ma gba bolu ti e ko ba di sa to nbo ko ma tele won teri e ba je igba pe leni ana gangan na ni ko yin gbe jade wi pe en to je oluko ni won ni abe mu so nipa oluko ni no Espirito Santos to po yen tin wo ni wo bi pe bi sa yi ba ton omo kun yon hun yo ko ewe yo fi nu ko West Ham sile ko ni tele won lo sinu je league abele keji sugbe pelu bi iroyin se gbe jade iko West Ham ti kede wi pe omokun yon hun oni finu ko hun le ohun na ni o je oluko ni awon nigba ton ba do sinu je league abele keji ni sa to nbo ohun ni o gbianju ati ku awon pada wa sinu je league le gesi ni sa to nbo sugbe iko Everton owo na be yen won la won fe gbe Malik Diouf ku oni abe na ka ku won be ka lo sinu ko Wolverhampton Wanderers bo te je pe awon na ti teri sugbo njo bi eni wi pe bo se teri to won tun si se tan lati gbe awon agbabolu to ni kimi to gbe agbabolu lowo yin nigba kan ifi iko Tottenham Hotspur mo so nipa Kieran Trippier to fi gba kan na gba fun iko Newcastle United ati iko Atletico Madrid lati orile de Spain pelu bi nkan se nlo bayi iko Wolverhampton Wanderers si gba adehun o won ti se tan lati gbe omokun yon lade won lo fi olohun lo mu ewa ni e free transfer ni ati beyin adehun odun meji ohun de ni Kieran Trippier lo se tan lati to bo pelu iko Wolverhampton Wanderers ninu de league abele keji le gesi yo ma gba bolu fun won ni ati beyin ka fi ya beyin na le ka pada se o to ni se pelu idije UEFA Champions League to ri pe saju fese won si alagbara ti o waye lo laarin iko Paris Saint-Germain ati iko Arsenal en to je agba bolu lowo yin fun iko Arsenal ti o ti kopa fun iko Arsenal lati bi osu meta kan mo so nipa Jurgen Timber pelu bi nkan se lo lasiko ta wa yi o omokun ohun se igbaradi pelu awon agba bolu e to ku ninu ko Arsenal ni Budapest le ni gangan o de ba won bere igbaradi ohun ba won pari e o wa sese ko je ko omokun ohun ni o bere ni aya agba bolu lowo yin lapa alafia yen right back fun iko Arsenal ni sa ni ola nigba to ba nkoju iko Paris Saint-Germain boyo ohun ni wa bere bo se lomi ni o bere bo se Christian Mosquera ni o bere nigba to ba fi dola a ma mo nkan to lu ko ni Mikel Arteta ti o lo ni abe yen bo ti e wule je pe saju fese won se won agba bolu lowo waju to se pe lowo ni Ballon d'Or wa lowo ta wa yi mo soro nipa agba bolu Ousmane Dembele o ti mo ro lede saju fese won se ola hun gangan o de je ko mo pe looto looto awon ti gboju ba awon de mo dada wi pe iko Arsenal won na da lori set piece won de na mo bolu gba looto won na gba league le gesi o ni sugbon Arsenal dogbon bodi ogoji o ba dori papa lo awon setan lati fi nkan se iko gbe lo Arsenal lori papa be kedere oluko ni won Luis Enrique o na fa ro lede lori wi pe o lohun ki iko Arsenal ku orire fun league le gesi le ti won gba ni sa to le sa ile ta wa ninu e gangan o ni sugbon bo ba di ola awon fi egbon iko Arsenal lori papa bakan na we kaya bat ti se agba bolu to se tamata se fun iko Arsenal ohun na mo ro lati saju fese won se ohun ni bi to mo pe o tin soro nipa wi pe looto lododo iko igbolu Paris Saint-Germain won fi ya ja won ni ipele semi final ni sa to koja awon de mo wi pe awon eyan soro nipa wi pe ko PSG o daju iko Arsenal lo lasiko ta we sugbon awon ni fi gbogbo yen awon ni ro be ran to wi pe bolu lati se gba ori papa ni won tin gba laarin adohun soju awon de fi nkan ta won to ran awon ni ya ti be yen ka kuro ni abi yen na ka ya mo nkan to ni se pelu idije eleyi to lo lowo lorilede France lasiko ta we yen idije Roland Garros nitori wi pe bawon efo se nja balu tawon balu nja bo orisirisi nkan mi tun tesiwaju ni abẹ tori pe lasiko ile ta wa odomode agbabolu tori kan kere mo so nipa Rafael Jonda agbabolu ti se wi pe lasiko ile ta wa omo kekere ni lasiko ta o si fitan bale o ti di en to je pojo ori okere julo ti o wo ipele round of 16 dije Roland Garros leyin to mo kin ohun to bori to ko bori ko ju ko ja alatako e ni eni inu fese won se ile ti won gbale ni be kedere loda awon obirin Mira and Eva ohun na ti fitan bale lasiko ta wa lati di en to je pojo ori okere julo ti o wo ipele round of 16 le meta lera lera ninu dije Roland Garros ni sa ile ta wa gangan lati igba ti mama Engs to ti se lodun 1997 wodun 1999 Miran Driver na ti fitan bale ni ya ti beyen e wo awon oroyin po be kedere lowo lowo mo se n ba yin soro lowo lowo lagbon ni todo awon okirin mo soro nipa en to je world number 3 lasiko ta to njo bi eni pe lasiko yi ohun na lo njo bi eni pe owo e wa lokeju mo soro nipa Novak Djokovic ohun na gba bolu ti e lowo lowo de fi yaje en to n ba koju iyen Fonseca ni bi omo bile de Brazil to jo n koju ara won lowo ile ita wa ina Novak Djokovic ohun fi yaje lowo pelu ami ayo mi di sodo ka ma wo nkan ti o lo ni ya ti be e de ma je ka gba ipe en to ba bori ipese won se yen ni o koju en to ba bori larin Kasparuda to won ati Tommy Paul ni ati beyewo awon oyin yen po ki de se joko enikan lapa bi e kuro le o
1: akiyin lati bi da joko si na o abi nbola la mi doru ko mi sport crystal
2: Redwan Adegun ni clever banking ka bo
3: ajigola do e na ki n ka bo so etege
4: Rafael Ambali loko ti mo nje e ma ba ba
0: be se n gbo wa o na le le darapo mo wa loju opo aye lu jara wa 32 fm 949 feyin 32 fm 949 feyin ohun le fi darapo mo wa loju opo aye lu jara be ba se wa nde be ma ba wa pin kawo elomi na le mo pe eto ege o tin lo lowo ni ikanni aderin posonu 32 fm 94.9 ka wonu kini ohun lo ni sansan sporting crystal
1: e kuro le o
0: ka bere lati orile de spain papa julo ninu ko egbe agba bolu barcelona nti mo mo pe opo eyan ba to po eyan de ye ni wi pe lati odun 2019 ti isele covid o se covid ti sele ni baka o ti le kowo jade ran omomo ni baka si di broke man bo se man pe won ta sugbon lasiko ta wa ni sayi iroyin jade lana wi pe won ti gbe Anthony Gordon oro ti wo papo tan awon eyan de wo pe 10 million baka o ni lowo ti sato fe fi gba bolu mo sugbon si iyalenu opo eyan baka tu ko owo ton lo si bi abi 90 million pounds lo buy ko Atletico Madrid wi pe awon fe gbe Willian Alvarez do na awon yen lawon o fe e lo fi kun owo yin be ba mo pe fe gbe sugbon Barcelona si tan lati gbe Alvarez won ba Bernardo Silva soro lowo mo pa na lowo lowo ni
1: yeah be won ba lowo lo owo re le maru kokon sagba la liga owo e le maru kokon lo to le ma tun kan ti won na fúrú àsìkò yìí náà tẹ́lá yẹ pé wọ́n lówó lọ́wọ́ ni wọ́n ní ṣe ẹ̀wọ́n kágbà kí wọ́n lówó lọ́wọ́ torí tàbá lówó lọ́wọ́ wọ́n á rọ́jú san 26 million lórí Rashford torí pé wọ́n bẹ́lẹ̀ náà náà ṣe lọ kówó lé
0: Gordon
1: lórí torí pé ṣẹ́kù náà ni wọ́n tún ṣe ń ronú rí Alvarez bọ̀ nǹkan tí màá kàn sọ ni pé àwọn aláṣẹ mọ́mọ́ ṣe máa ń bend rules fáwọn tíìmù kan ẹ rí i pé títí ni bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà máa sọ nínú La Liga pé ó likely káwọn tún sanction team bye bye torí pé ó ti ná kọjá nǹkan tó pa ọ Barcelona àti four victim rú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí dáadáa tó yẹ pé wọ́n ṣe máa ń dọ́gbọ́n bò ká tún wà nírètí wípé wọ́n á tún sọ ń gbà míì pé wọ́n tún ti ná kọjá àkáǹtì wọn fún ikọ̀ ẹgbẹ́ wàlú Barcelona wọ́n sì mọ́mọ́ ṣe máa ń yọ sí ìtítà wọ́n tún abala ibì kan tí wọ́n sọ pé owó orí ẹ̀kẹ́ lómìnà tó máa gbà bọ̀ àrètí sọ pé kìí ṣowó wọn náà tìgbà tán bá tó kéde ṣùgbọ́n La Liga mọ́mọ́ ṣe máa ń dọwọ́ bò
0: bóyá ká kọ́kọ́ súnmọ́ ojú ọjà náà kó tó di wípé a tẹ̀sí ọwọ́ iwájú àwọn ìròyìn sì wà nílẹ̀ tá mẹ́nuba ká súnmọ́ ojú ọjà náà nígbà tá a bá dé padà ká wá máa máwọn nǹkan míì sọ ẹ kú kalẹ̀.

0: Ekaabo pada latojo oja igele ngbolowo ni ikani aderin iposunu 32 FM 94.9 Laughter House ilawa ni ori oke premier ni mokola ni bad ni bibi ojo tan wi ti de ojo tan duro de ti de won ni ba da ojo ojo ape ba da osu osu ako on the 30 May mo tin pariwe fun yin lati last season
1: ta gba cup
0: finally o de o ti ku ojo kan in fact less than 24 hours by iru sin ni ola Champions League final ti mama lo go gan le ti dun go ti dun en to so yen le ku studio go o ti dun ni no time yi a ti gba 25 minutes by this time lola
1: I want have me o up colors
0: e je pade won ta se di bo ba di ni ola
1: ka se program mi be lola abi ka kuye ka se ege mi be lola abi ka
0: e ma jo te o ti dun lati bi awon na anyhow a le lo be a le lo se ge be a le lo se ge be
1: a le se ge be Clever Zoro.
0: Second name. What I said in the Jatipa de Boba Diniola. Ah, also the Pata, I go can lati one be. Tashi to a game be. I go met an Liberation Champions League. Go to Berry. I go
1: have you get test mic.
0: Hey, can go get test mic. Later, go
1: can I go meta.
0: I'm going to go to the Champions League. Emma Bolola.
1: Lola wa pari show lola o.
0: Emma Bolola. Ke ja wo Champions League.
1: Iga gboro ya dide lori aga o.
0: E ja wo Champions League bo ba di ni ola. E won to ba wo ko fe wa shot e. Mu to well dani. O ni reason, o ni lati nuju.
1: Awon ti a ba se aso, awon to fa gba ti wa gba o.
0: Okay.
1: Awon ta ba se aso. En to wa le make ready before 6. Te ba le ready before 6 so ba ti dola.
2: Mr. Sunday wa around.
1: Mr. Sunday. Sunday kini.
2: No, Sunday.
0: I'm going to go to the house. Yo ba yo ye mi eni
1: o ti ya won waye nkan to se fi tole e ma mu dani
0: won ni e ma mu nkan to se fi tole dani
3: e le mo mo gi dani o
1: o fi dun na ni o fi ni o ti salamu ri ti e fun mi
0: okay
1: bi ni ale mo ti mo lo ti mo gba
0: daku
1: awu ye salamu
0: o ko se pe e bo gojo ojo ni color kan re ni
1: awon raja
0: clever
2: atoku
0: sa to nbo ni ko madrid nwo ni wo bi wi pe awon fe tun leto I won fe gbe oloko ni o se mo ri o wa ka won wa tun everything to sugbon se bi ko Barcelona se move yi se ko ti ni mo fi iberu bojo si si o kan ya baba Florentino Perez awon mo la Masia nikan na igba league lati joy isin won ti fe gbe aye Bernardo Silva Alvarez Gordon kankan mo
2: ohun ti mo roye nbe ni pe nitori pe enikan kokko lewaju lati lo ri bere ise kan tabi o kokon raja ko ni wi pe yo kogo jambe fawa to je wi ori oda la nbe sometimes o le je wole o ko lo report station o le je ndan lo mo no tu fi wo be an e lock
1: ah bi mi lere
2: wa ni e lock mo ati wa ti pe o ti mo run kan wa ni e lock yo na ati wa ti pe o ko lo wa mi ti me awon la no ti me bi owo re ti ai wo ma lo nti e wa mo wori mo la bo gba to gba lo re so o ma ri be sometimes so nkan to ye kin so be afi we yan niyan pe loto ni se mo work club o ko lele oriṣiriṣi ọmọ òun ni o jade ti awọn eyan kan ti o fọkan si gan e wo ri ori dede to nbo ti e gbe pa ti po awọn ori dede to nlo ti po
0: 48
2: sayo ọmọlọpọ ọmọ ladedi lagbejuwe ko si o madedi o mo iwe rodigues yo di fatu abẹ
0: yo amisọ
2: di
0: guys
2: 2014
0: and 2018
2: eyo colombia o ni kan nigba na ni o be fun anybody han imo pelu won ba fi gaba ga ti n gba so wa do wa di pe yen o de wa di pe o di fatu so oriṣiri awọn ọmọ bẹ yen na ni won tu wa gẹgẹ bi nkan te so le ka ogoro awọn ọmọ lo je wi pe owo won yo tu po tayo nkan to ti wa le de lọpọlọpọ mi wa de agbegbe ah lagbeju ni se woni ma oju pe pada lo mo ti ran mo tun pada tun ni barapa mi so ka gba igbo je omo kan da tin bi je wa o gbe a eledun ni bere first match yi o da bi pe kankan sugbon nkan ti mo kan roye ni pe se baba friend no prince so ro kan fa won ni roye o ni ogbologbo awon ti won campaign against won da be gba ise o ni awon elemi okukun ti en ti kokko ba iko ije si waju na ni pe won ni nkan kan da be over iko yi igbon kan be yan le mo won de boy o be ma yan akaje lori ona dogbon diran si e ba bi odo ti mo ro po ni ati roye opolopo nkan to sele sinu ko basuna e wo gba ti ma di ti basuna ti je to ti njoba lori won ko se nkan ti ko si lo ni kan se lo ti mo wa nu ti mo ye basuna lo ni o mo lo lulu ipo kagiri kagiri kagiri lulu ti poju so debi we ko je ki e classico yen gan ko fe wo ogoro awon eyan wo mo so mo ru erun gan ba awon lo ti mo and then odun kan to de won ani ti ma di di ko ra won si ogoro awon agbagboju ti nbe nbe yen loto a o ri gbo igbe oju we won igbe o ti le po won ni lati ta omo kan tabi nkan kan sugbon lagbeju we nisin e wo bi ta ti roye kilian babe aro ari awon fenu junior nbe awon jubeliam nbe nbe so won ni lati se pele pele boya won le ta jwa meni ni o won ta kan avinga ni o kankan won le mo boya ka ga e fa baba de la nbe yo dani o aba won rudi gola won yo dani aba won imi lati le je kan mo ru beru agbabolu mi gan ti en ba fe ku sibe lagbeju e wo wa eyan wa iru awon alaba yen won ti nlo awon guru awon awon gazi anbe awon kairas nbe so o tumo si ga won na nilo lati farabale dada o gbodo tori mi gbe barcelona igbe o ti n gbe kukuru o ti n gbe gogo okay seyin ma yu gbe de de omo ti no ti amura ni nkan bi sa meta seyin igbe yo adologo ni fatu agba di player titi mo ba ti ra player bi 22 ta lo mo igbe boya nu nkan beyen sugbon e je ka se suru na ka le ka won na le mo ibi ta won lo gbese won di ke barcelona si mo ra jalo se gbe barcelona ni le ati je ati mo won ni ra
0: o ti change
2: o mo ti o be ra o le je ona me me ni won ti wo re e ko tan e ko tan ko to ri pa option ko lori awon omo yen anale oja na peru yen anale oja e na
0: e ja loju oja ka de nigba ta fa pada de ka wa ya ka pada sile gesi tori wahala ngu gbogbo ni ati beyin an bo eko kale
3: ase juni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke.
4: Wait, have you heard? Domino's and Cold Stone Mega Week is here. And this is not your regular kind of offer. We're talking your favorite hot, fresh pizzas. Now at prices that just make sense. Cheesy, creamy, soothing goodness. Without the can I afford it moment. Buy one, feel like you've won something. Buy more, and it's a full celebration. Lunch break sorted. After work cravings handled. No energy to cook. Say less.
5: Hey, let's go.
4: This mega week has something for everyone. So bring your friends, come hungry, and show up ready. Because Mega Week isn't just a deal. It's a full-on food party. Visit any Domino's Pizza and Cold Stone Creamery outlet near you. Or order now. Mega Week. Indulge your cravings.

0: of Cody Gakpo. Konate mbele wola 2023 Madrid wa fa mo en to ba lo won support da le ni eh fun 2023 o wa di sin e to ani ko joko Liverpool de open up won so wi pe awon o fe ki wi awon daru to ba be ta ma fun ni owo yen pe others ma bere similar thing to mo yen ba lo sin oku Gomez ejuri oku Gomez ati Van Dijk
1: ati Giovanni Leone tan lo gbe wa oni
0: ejuri Giovanni Leone omo 19 years against the South African lo ti ni juri ni omo ti won se Townsend lo yin na Jeremy Jacket Liverpool lagu kan toju ati nbele kan to sare ita if not a dogwa number 10 ne siari
1: oh number 10 le pa risi sin eh ah mo ti gbagbe sa risa lo ran mi leti mi nde mo sporting clever
2: atoku
1: eja ya ni odo awon ni number 10 o si number 10 ina crystal lo mu mi ran ti oro won ni sa to koja iko Chelsea yonda Nicolas Jackson fun iko egbe agbabolu Bayern pe ko lo lade won alaya lo won ti koko se tan ati ta ni 80 million won pada rita lo pada di ologun alaya lo se alaya lo tomo ku yon na binu wi pe won o se tan ati pada wa mo ko to di pe won lo gbe lose de la poa now Bayern o pada gbe omo kunrin mo bo se koko so wi pe ko ba gba yi fesin won se kan awon agbe Bayern si o ti pada si bu ba gbara di ko Chelsea won lo luko ni Sabi Alonso ma wo die boyo won ma le ri lo ni sa to nbo tabi ki awon eyan ba se tan ati gbe ki won lo wa 80 million pounds wa ade won mokun yin ma tenubodo ninu ko Chelsea lodun 2033 e wo ni wo bi VPN kankan wa ni ball bi ti ball de bayi to ma san 80 million fun Nicolas Jackson abi aduwo Chelsea
0: san
1: yes 2033 lade won atan
0: seven years kule
2: seri nko to sele sawon alakoso Chelsea ni wi pe o da bi wi pe mo gbota mo mo tan to mu baba la party sabia o ni nkan to ba won fira ti ru beru nkan ba yen ba de ti po nu waida osuma ki eyan pada ge ka ba mo je okay e lo gbe agbabodu fun yan ni olohun gbe to ba ti lo dada o to ba ti gba gedeke yi ayo bayi o era tabi ke fun wa ni iye bayi pada nda mo wa gobi agbabodu ti re ni aya won ti o de da to force ma won eyan arikin ja won mo bi start ahead di arikin ni ko le seje boya gbogbo ya ba ga to gba nu league boya lo bere meta mo n gbe si mo n gbe si ni ojo ti won ba gbe si lati ese bere a je gbe boya ohun kan se arikin tabi o gbe boya ko se pelepele ko simi na ni seri mo lu ko ni Alonso ko si aye Nicolas Jackson si na agba bodu to ni won ta ko de si na agba bodu to ni won bodu ta
1: ko yi te wa
2: ko ma tele tele ko ba ni nkankan po ko gba bọọlu ko so pe ko da rara sugbọn lade le wo pe 80 million ni won da le won da 80 million ile Jackson nitori wi pe adeun re po lo fa awon gangan o le ra lu fe lu obo be ati omo to ba je wi pe ilana ti Arsenal gba ara pepe injosi injosi le ni pe
0: ibajaji
2: dede odun bi dede odun bi meje da lo kunu adeun re na labi sanwo re a ma fi 20 million le yin lododun abi 10 million because lo to ni Nicolas Jackson ka mo paro tara wa je o beta wa de la pri
0: ah
1: mm
2: ko iro o nitori uke pedro yan ti wonu ayo ni o pa so pe Jackson mo gan se se o ti ni season kan to lo la to wa ni Chelsea gan se ko ni more than 15 goals
0: e mi prepare mo prefer awon Brazil yen ju Jackson lo
2: eh nitori pa ti lo bi ni
0: ah
2: mi o so pe mi so pe pedro mo bodu gba bo awon Jackson lo yi ma se gaga sugbon tori bi pe ayo re a expect pe ko pa bi dan ohun ni sugbon mi gan de se wa lo ibe ni si Chelsea o better to ma better wa wa si level 40
0: mm
2: 40 million ba se dan ta di vibe ba se dan ta bi wa su ba se dan o da se ba gbe le se nja ba res ile se ni kan ko lo na Jackson ko wo pa lu ti mi to gbe Jackson be mo se first striker o mo gbe ya ka gbe si bo ya ka gbe si o to striker ni si o ja striker won sugbon mi o ro gbe bo o tu wa ja Africa nbo nbe ko ri woki ko ti o nje be so mo ti se dan o
0: Ferrari
1: atokun
0: e ma binu Liverpool si pa mi le rin
1: okay
0: mo sala ti lo
1: Benny.
0: E kitike Nigeria.
1: O Benson ti lo. Isaac wa.
0: O na gbadun abi.
1: A de pada next season.
0: Ah,
1: a de pada.
0: Ah we. Kari kapo.
1: Iye ni ye ni. Yo jo ye yin po lo na be yen ta tun bo ni. Ah, laf.
3: Atokun.
1: E je asare wo yi. Ah, Ismaila sa. E ni ajo UEFA Europa Conference League. Won kede e gẹ bi agbabọlu to daju ninu Conference League ni Saturday.

0: the social media list lot ti be yen ko da be nkan te po da bi bi awon afaka kimi awon victor osimhen awon mo nigeria e get nkan ti mo
1: mi bi yen da julo season
0: won da to ni season yi but ale en ti mo ko tun si sumo we start polo no atulo si sumo sugba ale fi bi to tin gba bo ka fi wetin league legacy and afaka kimi to je bi current champion to po ngogan lo ni african best lo ba ohun na ko se to ara ko ni time yi and ka je ma gba ko le ku mi fe vi enikan te po tun sumo adenu ademola lukman da to dey ko atletico madrid lo ese pick dada ni january ni january that odun yi be lo ese pick dada so a je le fi nkan ta ko tin se a le jo impact kuro ninu nkan te impact aba jo impact kuro ninu nkan ti senegal gba senegal le ma de ibi ton dey so o gbiyanju fun and fun ko crystal palace o nice goal scorer won je lo je to gba best player of UEFA Conference League so ki se pe nkan ki lo se and impact o ti ni gan fun iko crystal palace to most awon agba ball gan ni won jo fun ninu ko ge ibe ni gbe yi ti lo and ki won je to affect won won je to se won to maintain start won dey level ton to dey pe won je to fi pada gba gba oko ti kan crystal palace to ma de inu dije to de to lo si to je bi ti UEFA anything UEFA gba koko to lo ni won je to pada gba ara ko won je to ni part nbe so mi fe yin pe ni koko wa to sumo nkan ko temi ko yin po ko le fe je adinu gboku ni ti iko PSG ba pada lo gba iyen UEFA Champions League won le fe tips Afaka Kimi and ka di ma je pe Afaka Kimi o je won te po lolufe fe ongan so a je le fi a le gbon meji se gba awon Afaka Kimi ati
2: Ismaila
0: Sa so a le gbon meji se gba awon ni times of social media nkan ti mo ko fe fi de ko yo sugbon ni start o jina se awon ni satawaye
2: ka fi idije Roland-Garros ka di enle Sporting Crystal
3: yes atoku
2: Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, lati Grand Slam bubi mesan lera lera nsin. Awon mejeji ni kan ni. Awon mejeji ni won jo gba. Sugbon bayi. Sinner ti ja. Alcaraz yo wa. In fact, ninu awon to wa ni top 10 to wa sinu DJ Roland Garros lodun yi. Lowo lo mo se nba yin soro yi. Meta pere lo ninu won lo ku. Alex Diminio, Felix Ogaliasin ati Novak Djokovic. Ati Zeref merin lo seku. Zeref ma plaisir. Kasparud. Kasparud was in the top 10 actually. In the top 10
3: seed.
2: Okay, so now, Nibita Day, Ayelele fun Baba Novak Djokovic lati tipu si, kan tu gba Grand Slam.
3: Won ti fo emi ni enu pelu ti bo ni tournament. En to kan na ni Djokovic in the tournament.
2: Won ti fo everybody.
3: Then this other guy.
2: Taniye.
3: Bo.
2: Zeref, abi Felix Ogaliasin.
3: Mo mi ti e ti lo sodo ti e. Ah, o tapa mi lori. Awon yan
2: omo boni
3: bo ti sapa mi lori ma ranti
2: okay
3: awon yan si ko no Zverev ninu re Kasparud ni shocker ni weather lo si one day off one day on ni yan tu weni re Carlo Buster na re ninu kini Rublev si wa nbe so that was Djokovic o le boss over anybody ta ba ni ka so ni son ta ni tournament yi ki yan shut up but I pe ni ti pe o wa nle Djokovic ni e ti inu oba to si bi ko mo jo racket mo kle ngba to mo kekere ba safo esi bi to lagbara jojo ori e lo
2: tinu baba
3: ina kini bi won yen kini
4: ilu ne

0: awon ifigagbagba kan sin lo lowo lowo bayi a Djokovic sin fi aje Fonseca omo bibi orilede Brazil yen lowo pelu ami ayo meji seyo kan a set elekerin ni won wa ajaku Minsk na gba ti lowo po won ati Alex de Minaur set eleketa ni won fe wo bayi won won na si wa ni ya odo ti won beyin ka wo boya le mu ipe kan abi meji ko to di wipe amo lo Eliot in yiwo salam na duro o nse bi eni be le mi. Elu e ku ole o.
1: Elu dala so.
0: E ku ole sa.
1: Na dara yi lawo. Ese ile pa ku
0: lawo. Eh.
1: Na te ba lo. Dara abi ru ko mo no man di ni le na dara yi to ale yi kesi o. Ona ma na ra ye ku ala fo ti ku ra ti clever le. Wa ta player o ma mo ti ma fo se ta. Oni dike onbu afoju yin ri sege inji o pe yin parapata ni gasna ma gba champions league yen to wi ka ba ti gba e sa lo owo wa ba ile ba champions league yen gbogbo nte ma nso champions league trophy yida european trophy yida e kan tete sa lo e ma iti ma bebele ani gbebe o gbogbo nta ba se yin le ko wa
2: oni du mi fun mi le ko
0: e wo je ma lo pe pupo lo gan ta jo se kini ni role ti gbogbo fi dun to fi kan si
2: eni to ba
0: ra fan bale ajose ni odun ayo ajose kini ohun ni para sporting clever nkan oni se mi ba mi abi bola la mi sporting crystal se gan ni o ba mi omo lale ye ku ole sa o e se won anu eli o ti ni a ma lo yoku odi lago mejo la ro langba ta ba tu pade ara wa lori eto so wedowo Titi ago mejo ti ati emi ati eyin ta su pade yen Premier League champion European champion to be Akinkunmi Dolapo lo nso fun yin pe

0: oda bi common tamani akwashe ko odun lotun lesi ni ka gagiri akiyin ka le ka ro ka san ni bi ki bi ti aye ba ti gbe yo te tin gbongbo wa ni ikani adarin posunu 32 fm 94.9 ni laughter house premier league ni mokola ni ilu ibadan ni ahin ibe na la keke visitor tin chi bi oloba eye ti o se bi ologuro e lo ri mu wa e ti o dori kodo bi adangan e o sumo keje ati pon ko yo jade lenu re ikani daada ikani to je ko gangan lo lara won gba lowe ibe na la tin gbe ki mi to yin eto wa te mo n gbadun ni gbogbo ojo mejo papa ju lo ni ojo jimo bayi lati de agomeje si agomejo leyin ba ta ti lo kankankiri ka si afarabale ka gbadun aye ara wa ka fun wa ni efe oro imara atawon nkan mi to sodo ibi ta ti ma n gbadun ara wa tun ma se iyakabo omo kule lori eto na ma bo loju opo ijara wa 32fm 949 feyen 32fm 949 feyen asiku gba wa muslimi aye pe aku aseku odun agbara olohun oju wa yo tun mo tun odun na yo mo tun ri o ti je gbo en to do baba laye won na lo yo so pe ridwan adekunle clever lo ko mi mo wa pelu omo yin tajo mo seto ni ijo mejo mejo omo yin e yo ki awon ara le e mo ka den se o
1: erin oni riri aye ohun ni mo so oro mi ti dayo
0: o so be
1: e won ba ni mo bodo a ke lori eto mo ba ti dori eto mo bodo a soro olowo ni mi olowo ipariwo
0: en do ba lowo ko ni o so pe nlo lo
1: olorun ti ke mi oni ni ojo bi omo omo mi kan sumaila abi ki loruko re
0: ewo me
1: sumai slamai
0: yesu slamai mi wo seleyi
1: slim
0: seleyi
1: salam
0: salami leleyi
1: salam
0: ke sojo oni ni ojo be de o di pe a kan se bo loju po mo ra won loni
1: loju o ti mi se yawu adupe lowo olorun
0: mo ti le ni
1: o de ti gbogbo re ti anti isi hard eh so un na adupe lowo olorun eledumo re oba terere kari aye omo afani o
0: farabale ariwo ipo
1: iyan ni mommy ni gboro omo mi pe mi iso lori buruko oniyan
0: aye ko le so be
1: la bere mi lalede ojesha won aba te ategbe ni lalede ojesha
0: se ni gba kan
1: mo ba ji mo ba ye ori oniyan lo wu mi ki mi fi mu mi ma be ma fi mu mi oye mo je lalede ojesha
0: emi okokan na
1: on da mi mo won mo ba te ategbe ni on da mi mo ni badan kan to le fi niyan joye mo je o baje ni lu badan oniyan won ese kabiyesi ni
0: kabiyesi
1: mo si fi la kade pele ri o
0: enu suru
1: ki bata ke pelese o
0: se
1: kabiyere ke dokini
0: kabiyesi arusa wan ti lado lado wa
1: la
0: ti lado ja yi ni abi ti ta ni kabiyesi bo nbe ni
1: ebo niyan salamu ti mi rowo won atawe on sese gba anu riyan se mi on ti mi se yawuri o ba je ki e kan bi atapara ko re oko ti alaye rere ni olodun le rere ni
0: o
1: ba jo mo se kini kan se bo ye ko re kini eleni dodo kan fun mi pe baba o ki mi fi sase o bo se ki mi bo ojose o ose awure ose anu
0: ada en toro kan ni abe nbere
1: olorun ti ke mi mo ti jura dada dani lo baba egbe eyan loko lalede ibadan ni mi me so lori buruku oni ba gbo news yo kalago meji la oni bi npe kadu le ise on soro mi ninu re
0: I'm a ba
1: iyan ara ilu soro ni badan pe asiko oselu ti de pe ka se melo melo onko ninu nisan ya si farun to mi de ni se pe onko to bare ni gbogbo re na ka okan mi bale lori eto lale binu ba bi mi mo le yi lori eto o mo fe fun oniyan kankan ni okada kankan omo mi lo lule ise ti je ni tun je abi oye ni emi ati baba re ba se jo ware lalede ufe ajo soso ma lo lo le kanu ni oni o fi je gm ule ise oju saju mi ohun na fi je gm e so lo ye kan lo lugbe oni lule ise pe mi pe se ma se gm lugbe aki tan lo omo mi daada ni awosun bi eni mo bi oro mi re ro le pa lógbé ọpẹ mi à ń ṣe máa jẹ gm 32 fm ní laughter house ní ìmọ ní orí òkè mọkọlá ìmọ yìí o ibẹ̀ náà ìpébé ìmọ̀ náà ìpébé láyé àtijọ́ ní 1930 ìmọ yìí o
0: ah
1: hey elede laisin ni gbogbo ibe
0: elede
1: lugba koko asuna la fi gbe koko elede na isin ni gbogbo imo hili koko il imo hili na ipe be laye ogbe ma patan eyan ni ba ji agbalagba o ko je gbogbo eyan agbalagba aye ogbe eyan ogunmola eyan baba currency until lalule
0: I want for call.
1: In your for call, on Kere la yogbe. Iru yon, bobo e she to, ni le she.
0: She won be se wakilu.
1: Olo ye, wakilu ma, ya won api yon mamma mini.
0: Kebu yeri.
1: Kebu yeri. On Kere lugbe, la yogbe na timi, she boy si. Yogbe na fe, she fole yi.
0: Ah ah. Ye mamma di yogbo. Ye mamma di
1: yogbo. Olo ye ne, asan si, ogbo na lo to. Ṣugbọn bo ṣe je oloye to lalede Ibadan kebuyeri gbọdọ gbe na woju mi samusa salayaje o ko ti e laye re re mo mariri aye ara mi ko to finiyan je mi anwa ni mo ko la lodo yin awusa oniyan gbọdọ jọ niyan je pere iya mesan la du oye un iyan mejo ti ku ninu niyan
0: e ma gbọ ibi ti mo ti fe moro fun yin ga loni ni yen leyin ba de lo tan ni jejo awon eyan npe mi pe o ye ke toro aforijin ni pe ede elede de gbo le so pe paro mo ra yin o ye ke toro aforijin
1: eyan wo na so be ede wo ni me gbo abusa kanu abusa sokoto
0: mo ni gbo abusa de so pe gbogbo e bi pe ko sise
1: oya o wa se se lori eto loni ka to pari eto mi anwa o je omo si mi o je secretary mi kanu na bi si ibe lo gbe dagba o se ki mi gbe sori eto lo ni ba yi kuro ni be o
0: e ma nkan to sele eyan ara ile edakun e ku kale e ja de oju oja na calorie wu ipolo bi mi lo kan ka wa pada wa ka da yoku
1: e lo lowo ipolowo ki mi san
0: ya mo na be nbi ti oba yin soro loni aha e ku kale
1: eh laila

0: agabo pada lati bi ati lo re gbe polowo ja kin a mo lore wi pe wa nbe pelu wa won ni ni kenni le ba se mi eni ti o ba dupe ori ana ko le ri mi igba ni agbogbo eyan lati deyin wa pa ta lori eto yi adupe lowo yin o abe lati ori sobatech e se ku gogba ga ko ni salafia yin o ati mi ko ni ni labaka na alagba Tunde Dowo mi ati won so lana won wi pe oju ojo to da ibade gbe oyi pada lodo awon pe awon lo si olude lo fa ti a fi ri ta bi royi awon lori eto pe awon ti de bayi pe ke si oro buruku ti awa odo so gbogbo e lawon nbo pe ke si o pe awon wa ni isimi ni pe nkan to fa ni yen o wa le sese kan ma gbo wa bayi tabi
1: ke abo ke wa so loju mi
0: boya won si ba wa tabi boya won si nse awon kan mi lowo ni so mo je seyin fun gbogbo awon ara le o e se gidi gan ni gbogbo gba yin o e ko ni se alaafia yin ateyin te gbe fa do ran wa lowo na e se gan o amo lori o e a de ku aseku odun gbogbo eyin te e ba won to eni ka mo yen wa so do yin gbe fun lori odun won le dele e pe odun gankan eyin gan saka ni
1: ile mi na igi mi kuro lule ilu ti le
0: ilu ti le te be pe won odun eni
1: ni ile lota wa
0: won wa ji eran odun
1: yin eyin ku le lota wa
0: eyin ku le lota
1: ile la se ni gbe so oniyan gbodo wa very careful on emi ba de ti so oniyan gbodo wa very careful e se pe oniyan ka joko tetere okunrin mesan ni mi bi mo se wa
0: mesan
1: boni opade mi ke yin mi ni bo le wole
0: o ti eni yin yin won ti ma
1: bo ro aye ri ade
0: won ti ma gbe enu le nse won ti ma gbe mo nse enu eyin ni
1: ko niyan to le ma dodo gomina e se pe bo ya enu
0: a ri photo bi de
1: kimi to kimi to le ma ni photo gomina sori phone oni un ti boro aye rede bi o de duro
0: ala ri bi de
1: o se se lori eto ka to pe pari eto ma pe gomina yo ma pe sori eto ki ekiyan ara ule ma pe seye omo mi ni seye omo omo mi de tun ni ma pe seye fa mojuro otun gomina ipinle oyo ma ike kiyan ara ule pe gbogbo oro mo te mi so lati jo o ma se se me kan le ma fi phone mi ohun la pe mi olori oloko ni ipinle oyo
0: se Tommy
1: Oyo Tommy wa
0: mo raye awu eyin eyan bi ele ma pe ibo nu odun den ele ni o wa gbola family won ti won ma se gbe si aye won lowo nke ma pe fun kini
1: me sori mo ti boro aye mi de level o je pe mi le ma jiyan pelu ibi mo boro aye
2: e ba de n to ba de lo bi e ma jiyan le lori
1: e ati gomina asijo wa ni aro ana ule gomina mo ti jeyan
2: imbo
1: ago mesan koja iseju marun ni mo kuro lule gomina oyo nibe
0: enje kibi ewure
1: mo la kiran ni gomina lo fi we pe mi oniyan lasan ra le wole gomina inu yara gomina ni mo joko si ibi ohun ati iyawo re mi sun blue na kunbe ina mefa lo wa nibe pop na se si gbogbo be kan ni han fi le mo pe mo wo be e se telenu wa drop meji lo wa nibe bi oyin ko bata si odidi meji lo wa nibe so mo ba mi soro for experience ni e se pe boya mo ja gbalagba oya ka ma lenu gbagba ba soro
0: eyin kon le so be
1: ule ise mo wa omo mi lodu ile ise onkan gbe mi wa si ile ise ni eti oyeye emi ni me so bon si agbowo lule ise
0: eyin le so salary
1: o ba wu mi lola mo le yi oya o laboroki o kan fun ni 1.2 million lo gba fun laboroki ni salary 1 million emi ni mo fowo si mi lo so so mi kan fun ni 1 million mi e de gbodo din tunji de gboro si mi lenu lugbo ya oyin ise mele se gm mi kan fi piro mi omo yibo ni mi o gbo yibo mi kan fi se gm oni lule ise bere lowo mi iye lo ni kan fi piro mi kan fun ni 2.250 piro de wo pe boya o fe poju lo tori eru koko ba
0: 250 ori re kan fi se charges
1: mi 250 ori re mi kan fi se charges ki yawo re ke fi a ma ra efo every month ke a ba fi se efo
0: efo a se
1: abolowo na ni mi
0: abolowo ro ko
1: lugbe an gbe kebu ye ri de be gege bi oloye mo ko wo se laanu ni eye kan gba tun le ise obo obirin ori afefe obo obirin laye ara re ni omode ni sirura omo ado ekiti
2: omo omo ma fe mi lowo o fun mi lowo loni o
1: o ba fun olowo ara ibi a connection agbe oro aye rede yara mu mo yin ara ilu oyibo mi fun lowo yemisi ijo wo ni yemisi dagba omo dun melo ni yemisi
0: se mo go won gata jenari te bi ri so ba degi ma te ri to dedowu ma
1: tun dedowu bi mo se wa o ba fe gba gbogbo owo ti fun mi pada mo se tan lale oya sandy bvn re olorun kemi baba olorun kemi na ipe mi lale de oje sha mejo lori buruku
0: nkan ta fe je so e so o ani ke so fun gbogbo awon ti eni an fi yin je me agan tan ni ro ni pe toro aforijin gbogbo ede buruku ti o correct te n so pe kan ma binu tori lawon wa gbe yin
1: ni edewo edewo le correct ninu gbogbo ede
2: ede awusa te n so ni
1: ede awusa mo mi so
2: ko si se
1: awusa kanu ni oni ogidi awusa ni iyan ni mi pe ni so ri mo fe se lori eto ka gbalagba o ba je arugbo awusa ke jo ntori olorun lori eto ke ko ba mi pe agbalagba awusa ni o je pe gbo yoruba rarara mo fe ke pe lori eto
0: agbalagba je gbo yoruba to je awusa panbele
1: awusa panbele sori yan ni omi de si mi ni awusa radara da no mi so lenu
0: oge awon na so ijo correct ki se yin
1: iyan ran mi so awusa radara da lugba mi me kan fe ma doju ti ran ni eye ki mi adan lohun awusa inu ni a ba temi je
0: ko da e ma so be e ma se be e ma se be
1: sugbon ani ba ji awusa o mo fe gbo da kan na ne ka dawo ke se daga ka
0: ni ma to se
1: sa kanu
0: e ja de
1: o ya loruko ji wasco ma fun yan marun
2: edu ti gbegbe be se pese se lo se do koja niyan
1: se le yi mo fe fun yan ni kan ba mi sabuwa fun
2: mo ti gbo
1: cho ni
2: mo ti gbo meje carpenter se mo ran yin se se nbe yin se se ba gangan mo
1: e se carpenter o
2: oburu
1: olori ire mo ni olopo ma ni o ma lo
2: do yin se mo be yin se ti mo fe fi se yin se fi se ran yin se gidi ni yin
1: ji wasco ma fi oyan gan ni badan
2: ambo je ku kale
3: Olomi nbere mi, Olomi nbere mi, Olomi
4: nbere mi, Olomi nbere mi, Olomi nbere mi, Olomi nbere mi, Olomi nbere mi, Olomi nbere mi, Olomi nbere mi, Olomi nbere mi, Olomi nbere mi, Olomi nbere mi,
5: Olomi nbere mi, Olomi nbere mi, Olomi
4: nbere mi, Olomi nbere mi, Olomi nbere mi, Olomi nbere mi, Olomi nbere mi, Olomi nbere mi, Olomi nbere
6: mi, Olomi nbere mi, Turmeric.
4: E kare, pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin.
7: Ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa, celery ati atale pupa, oluyi pada ayo.
8: Gbogbo ojo ni ibere otun. Ibere otun lati sa gbogbo ipa re. Sa gbogbo ipa re loju opopuna. Sa gbogbo ipa re lenu ise. Koda, sa gbogbo ipa re laarin awon ti e. Bo se ile ijo, sa gbogbo ipa re labe bo ti le kori ibi to ba le la n ba kikanju. O sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo. Iwo gangan la fi ran gbe igbe aye to nitumo. Live it 100 MTN.

0: e ka bo gbada lati oju oja e se wodo rele asare ko wodo ko ire asare likini ohun lo won le wona niyan ka wo oju opo facebook wa na ko to di opo ale sumo ya mapo ati eyin to ba ja awon yen ti n pe gan si aju asiko yi gbe eyin de gbe agbalagba agbalagba to gba usa to ja usa panbele ipo le fe ba so
1: ipo na ti ari agbalagba o ba gbo awusa
0: na ya mo bi tan ti ri ngban ba sa pe wole
1: si opo ni badan ṣugbọn fun olaye agbalagba me fe yi o ba suzan ko gbenu re siwaju
0: grandmama ni
1: grandma lodo iru ri ni grandma lodo iru ra omode ni suzan suzan aran sokore ni ni ise ite lona fi silugbo wa ni gbongan olufi
2: gbongan olufi ba o
1: ibadan fe wa badan gege bi yawo ni ni bi o ti mi curious
0: e bi se man ri na niyan ba ti jobe ori lo mo bi ti ese obe
1: olajide olugbe ngare ni esun won ba bilere ni pa mi omo we ni
0: won ma wa ni ni awon ju gege ki mo ri won mo tan
1: o se wa ni mi oro otit o ya ma na soju opo facebook 32 fm 94.9 fe yin e mo fe pe dan kan loni
0: idan o
1: iyan ara ori facebook ni kan ni o
0: e ti edu na
1: mo fe pe dan kan loni
0: se ke se pe bi an ti lo na won ti gba mo ko le lowo yin e je mo ko no ti e so nkan kan bi meji nsin bayi nsin awon mo suko pada senu se do di monday ni se do meeting na wo won o ti o di vi so do tan ona bo won gbe gba to bi di pe won fi rowo san for mo suko
1: ga lali ka sabina iya mo po lia hey, iyamo ko yi olorun amunu gugu di adun. Like se dia.
3: Let's play.
1: E ko wo waju. Like se dia.
3: Hey,
1: like se badia.
3: You almost got
1: it. Hey, ioro po lale. Iyan lori re on ba ra pa la pe wole e solution ti wa. Like se badia.
3: Let's go forward.
1: Hey, oya alafia ni fomo olorun.
0: Aha. Se wa le jamo ni ti awon lori re. Ti o le pe wa na
1: ka lori facebook yen omo mi wo na wa lori facebook yen kekeke
0: awon kekeke ko ari jola osho henry adeyinka
1: okay se jola osho lagba lagba omo 17 years
0: ade turi iya duro jaye na fisat
1: ke mo duro jaye ke la duro jaye orun
0: alagba tolu ogundari bakana emmanuel adetunji olajide olugbenga won ni to fa te bile peran ni ojo ile ya won lawon ti mo boya tori bi ojo ojo seri bi lu seri on lo fa te bile peran gbe yin na o da bi igba te gbe won gbe a ilu olo dada aderi suzan akimboyi ni
1: kejo me so ni ti e boya toro owo lowo mi ni
0: o toro owo lowo yi won ni won ki lede yin ni pe iropo iroburuku iroburuku
1: o fe ki mi mu o fe ki attention mi o fe ki wa sodo re ni
0: ki na fe gba lowo yi eyin go ba tun gba nkan lowo won lo
1: mi
0: na fe gba lowo yi
1: olorun kemi
0: buru
1: ilu oyibo wa ni ba fe lo jeun osan jeun ale ni ilu oyibo ma lo
0: abi de fe sun be lale yi
1: abi mo ba fe sun be sugbon olorun ti care a le ma fi gbogbo run kan ye ni fi se gabi gabi ohun lo mi fumble fun yan orere made any time e so fo wole Mr. Dosology ni olorin ni
0: eh na
1: Canada lo wa sugbon e so wo lowo re bi tegbere
0: ah ah
1: mo mi so omo mi ni
0: ilu de gbe eyin mo
1: aimoye gbe ati gbe fun lugbo wa Nigeria gbogbo re si ye o je aimoye
0: gbo awon kan ti
1: e Dosology loruko re lori eto loni mo fe ki clever mo pe mo lomo ojisa kan Canada lo wa
0: seri ko se pe e leyan lara o sugba awon eyan te ro
1: Dosology
0: won o mo ri eni den to yo
1: oya loruko Dosology gbogbo agbaye lori eto loni e a mo pe mo lomo kan olorin oba ni ni Canada
0: amo
1: o ba ra kula
0: gbo orin won sugba ta ma so
1: oya ma fo niyan mewa clever send us
0: mo kan fe se ti won bolo ni o ko ke se
1: ko ma fun yan niyan lowo lori eto loruko re kan ba mi sadua fun Dosology pe ko hun re ke mo do hun efon ohun re de ni ko hun efon lagbara lorun eledumode o ba ti ti akoko ma fun eyan 10 pa fun won lowo nla lori eto lale
2: mo so fese ti bo lo ni o keje pe e ba kankan mu lodo won wa mo kan wu won kan so re ni o to ile mo fa time baba ya emi ni ale emi ni ale emi ni
1: on gbadu soraji o fe cheche e fola un
2: mo kan ke se tori ti
1: ka ko ka le seregun la fi mi sore
2: ile wa se fun won seyin le ba won lulu
1: logbo wa ni kekere emi ni won ko ra ganga koko akoko lo mike omode emi ni mo ra fun
2: eyin le ra fun eni eni en lo di si gege ngba na eni en lo ke ya
1: bata omode lugbo wa ni kekere
2: oni awon lode bayi bata te ra ni eni won lode eri pe o ma ti eri kan won ti fi se yeye pa gbe ma wo just look this man
1: emi do so alaji oruko yeye re omo ye ni loruko yeye re
2: omo ye ni
1: baba re
2: omo ye
1: ni baba re se ni mo baba re la le de oje sa
2: omo ye le ni e de be
1: oro mo ba so lupa re olorun ke ile mewa lo ni sibadan
2: ile re
1: mo ni le sojo
2: se ba ko kankan e ma po eye
1: ah me sun me wo nitori lugbo wa ni kekere
2: seri e mo pe oruko en de danisi nse ni gbogbo gbogbo fonu tin se ju pepo yi e sa fa bele tori en ti mo wo ni ani biure ni boya wa lo de ba je fe ko ni esin de ba fe se si en tori
1: eh eh oya do salaji ma ko sa bebe ni fun o n ba ti rowo aye yan niyan da lori eto lale
2: ah o ka fe se ri o mo fe je ke je gbese sonu ara yin ni be se ma se eh
1: eh eh salaji mi kilo so
2: won tin bere won lo nda
1: oya gbesoke ma pe fun o
2: ehn
1: ma pe fun o.

0: ah se awon atunse kan lowo ko le ba jora won ni eh sugbon ti oju ko ba ti to a o le mo eh ta ba ti ndugbe lowo gani gani to je ka mo to je ki aye o mo ba se to ka ju mo dupe lowo yin ni yin ni eh to je ki aye o mo eh bi a se mo gbogbo eyin ololufe kwalakwala ti ran wa lowo la dupe lowo yin o eh Mr. Dozology
1: olorin oba
0: ni farabale Edu ti melo mi bayi edu ti mu sowo
1: oyin lo wa ni be ni lori eto loni
0: e ma ka to sele e fara yin bale o ti yeyin dosology ti mo wo yin o le je oju opo ni o ti se dada lati le je ki won ori se tabi ko wa si bi sugbon jawo hello
2: hello
0: e ma ka le ta lo ma so re
1: ni wifi
2: hello
0: o
1: ola o
0: ta lo ma so ro yin o
2: abi odo ari lati agbowo ni o
0: lati agbowo ojo ni Ibadan
2: mo fe ki dosology ni o kuna wo
1: mo ki dosology ko gba ni wo re ko la su si bo dosology wo lo
0: seri eyan wa e je ka se pele pele o si yeyin seri awon ti won fun wa ni owo yi ko je gbe se da wa po o iye o da wa po ile se o de gbowo fun wa ko da igba mi wa je gbe fura wa lapo ara wa mi lawo gbe ja dun eyan eyan nu so e ma ja wa se kini o bi esin to moti to lo re fe gbe lele soju oti o ko se ni ti o ni nkan to fe fi owo se ko da won tin be loyinbo gan in ti awon gan ni gan oju in ta won to wa Nigeria ni lo ninu fe lolomo lanke tin worin egun ni o in ti me lowo ti e gan to wu e ge ti e ibi ta ba ti ju sisi ba ibe ni e ma gulodo eni ta so ni pa re ah boya so ba de kini o to de do wu ni o abi awon mi ru awon bi dosology won lo nti won ni kisi pa je oladun tele igbe e baba ti bere to e fa awon eyan meji ni gba e fa awon eyan meji lawo e ja se suru eni kan kun o ti fun wa lo owo ti a o ba ri a o le kede re pe eni kan ti fun alegberun kan o fun alegberun o se da fe fun yin teyin mo de fe lomi te ti na ju be lo e je ka kakapa okanju edakun ejo ndoro lo e je ka se pele se gbogbo nkan lo ni gbedeke ati asiko to ba ti n poju awon alase le so bi ka mo so to define bara o a je po lonu o ti yeyin e je se pele pele bo ba ti tasiko en ti o ba je teyan yo je teyan ti ko ni je teyan ko ni je teyan so bi yan bo se wa niyan edakun ejo nisin bayi to ba fe pe to fe baya mo ko soro ni o tabi e fe ki baba alawusa fake yi ni hello
3: hello
0: hello
3: akale o
0: e ma ka le

0: ntaju omo eku lo nke lati apete
1: la omo eku ni apete
0: mo fe so be ni mo fe so kokan fun yin ni
1: okay sir
0: e so fun baba to wa legbe yin
1: eyo
0: eh
1: eyo
0: ewu re to wa gbe ni ile odo wa to lo fi se leya o mo gbe nkan mi pada o
2: ewu re je wa gbe ni odo yin kan lo mi nkan wa pada ke mo won la won pe odun won la won pe odun bo ni wa gbe ewu re lo
3: e so soro ni
2: won ni lati apete la won di soro
3: ta sare pelu re jo
2: ba wu dozology mo bere fun e kale o to ba wu dozology mo bere bi oya o iwo na clever o pe wa o
3: so ba ti sori me le so clever di apero soko o
2: eyin e sa mo wori
3: ma fun yan oya loruko dozology lu gba ba ti di abala ni ati debe o aba ti debe
2: ati fe debe ba ni su iseju bi meje lo
3: mo fe kan ba ya mo po soro lu gba ba de ti
2: won ti ra asiko to ku ni o
3: won ti ra
1: e gbogbo to ku fun ni iseju bi seju bi marun lo bi aba gbogbo sile
3: oya loruko dozology mo fe dun yan ni yan ninu lori eto loni
2: e dapo yin de ba ti ni ori ofe lati wole ko ba wu ko je pe yin de je ri lori eto so mo ko so gbe da le da si e mo je gini yin o pe tabadi n ba ni sọrọ jesus come ko si asiko fun wa o e dagbo ejo
3: ba mi ṣadua fun lo sọrọ ti ko de pa kan number re
2: hello e kale hello
3: o tan
2: e mo kale da number sọrọ yi o
0: ati kunle ati wale lo sọrọ
2: e ba ṣadua fun e ba ṣadua fun dozology olorin ni won la ni
0: sọrọ la ṣadua fun dozology Ọlọrun ma bukun wa o.
2: Ami o.
0: Ọlọrun ma pese fun won.
2: Ami o.
0: Ti mo wa gba na ni debe o.
2: Ya pakaba ni bi aka number yin e dagun.
3: Pakaba number e jore ti po.
0: 211 762 462 4605
3: Duro. Zenith Lomilo. Clement Akinsola.
0: Bẹni.
3: Olowo lore o ya je pe wole loju re be ni
2: o ti lo baun
3: o ti lo
2: ori ba tin pe na ni se lo
3: e se pe ko la fi fe yawo o
2: hello
3: o ti lo be ni
2: hello
4: e ka le o
2: e mo ka le o da number

0: Olorun ti ke oju gbogbo iye
1: e bara bale jare de fa bale
2: e lo jare ah oju opo yi o se daada to hello
0: ori re gbowo
2: lalale
0: ko fi gbadun
2: hello e ka le ta lo ba soro yi
3: e ka le mi salami yen lati woro
2: lati woro ni ilu ibadan e sa do fun dosology awon eni ka fun yin lowo owo odun ke fi lafia eh ami owo ti eso job bi olorin ni won e pa ka number yin e pa ka number yin
0: pa ka number re
3: 70 36 06 1230
0: o ti gbowo pa lori eto oluwa oluwa fi se esther
2: o han kagiri ni bo ko tin ta fe se ti wole na
3: ah
2: elomi gan lati bi odun to lo
0: je ki kemi
2: ti wole ke gba 50 gobo hello
0: kemi ti ori radio ni mo pa
2: e mo kale e kale o lati mo kola e gba ka number yin
0: kemi fun olowo ko fi gbadun
2: ojo yen ti o ti lo
0: okay si wa o ti lo
2: check your alagba tun de do wu ese o a ma check e o se e wo gbogbo eyan patapata adugbe lowo yin adugbe pe okun o nka ko ni se alabia yi o
0: so fe baye mi je ni
2: e fa ba na jo
0: ba ba a so mo se ni
2: fa ye tun de do wu ni e ti bu won dari olorin da yin je fun alowo ke ko ni se alabia yin dugbe
0: do ira o kido sology ke send owo o
2: e won send e mo send e e be ti ni mo send e mo si di send e eh eh ti ti jo mejo da tu pade lori eto nka ko ni se alabia yin o dabo alagba tun de do wu ese gan o e ku adu ti gbogbo
0: wa tun de do wu ese gan o ti mi rowo
2: o dabo

ero po ero ofa tani o mo pe ra la kan ki kuku eri ero po ero ofa tani o mo pe ra la kan ki ku odo orun mi lawo ero po ero ofa tani o mo pe ra la kan ki kuku eri iku omi iku odo koni gbe lare mo lo ngugu bi te tin gbo mi kolu kolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o ojuba gbogbo ori ade kade ope lori o ki ba to pe lese ki esin oba ko je oko ba pe kan ri kese aboyun ole won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibe le ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomo na wa nbe ele lo sile baba iwinje adubi ero bani soro tele pe mi si 080 332 601 41 is 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 odufa ta mo yanan na lasale iho na ni odufa ogberosun ogbe lowo otun irosun lowo osi e ma ba mi ka lo ifa ni ogberosun osun dawo ro adifa fun atare abufu oguro oguro ore ni gba idire agbanja tare lo lodifa foguro to lo won fatare sesin ko le segun lopo lopo ni ndafa si won ni yo segun lopo lopo ebo ni ko wa se ogbo riru ebo oru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan kope ko jina e wa bani laruse ogun aruse ogun la bani lese oba risa be ni oguro ati atare omo iya ni won awon mejeji nti kole orun bo wa sile aye atare lo nle ju oguro oguro lo nle ju atare iwo oju mi emi oju awon mejeji to nta kangba a mejeji mo kan keji won gbale alawo lo waja ti babalawo da fafa won mejeji to ponsun to yela ogberosun to jade fun oguro ogberosun ina lo jade fun atare oguro ko jale o olo legbon olo won leboru atare nikan le nbe leyin to nsebo awon mejeji de ode aye awon mejeji lale wu oguro to kokko de ode aye ohun wu si apa anu gbo atare to je akende gbegbon ohun se ba ona awon mejeji so esu oma o bakan na si ni esu oma awon mejeji jori batare se ri gele be na lo gburo se ri awon baba wa tan ya loja ti nta agbo omo awon ni adamo yato sira won e ri si so si atare so esu oma ti e ba won eyan se nkoja lo koja bo esogi lore wa to bayi won ba mu gbogbo awon koko to hu yipo atare won ba tu koko ku legbe atare idi atare ba mo ategun ba nfe satare ngbo da yi da atare wo mo ti e won ogboro na wo mo ti e won sugba pa bi to gburo wu si igbo ti kon mo la enikan ori na ro gburo nbi o wa atare tategun wa fe si ngbo wo mo re won lawon baba wa ba ton ja atare won ton su le berebe ngba to di ayida atare ton hu o tasiko to ye katare o su isu omo atare ton su isu omo atari wa pa mo berebe lo ba di pe ba won baba wa ba wa fe si nawo won la tari nbe won o fi sadua won gba pe ase ni tori pe ma ta lenu bolomi nira ba fe gbomi nira won lu atari nbe oni yawo ba fe se gbe yawo won o fi atari senu won o fi sure fun oko ati yawo lo wa di nire nire la soro atari atari wa dani yikaye la tari banjo atari banjo atari wa yin babalawo awo yin faifa wa yin olodumare oba lorun ki wa satari atogburo nikan o otanu omo ya meji mi
o le ju ota orogun le oko lo se be lori lodo ti e na ota to loko na to gbegba ota to lo ni ri mumi ti n fi ku le oka ki be lo sele soguro atatari omo iya ni won sugbo ta la won mejeji awon mejeji mo kan keji won gba le alawo lo iwo ojumi emi oju won jo nta kan gba won ni ka won mejeji orubo o ni nkan tatari si to fi gbori lowo oguro iwo na segun ota ota le o segun won ota ode o segun won o rira wo re lo ota tin bo di poro gan to loko na to gbegba eran ko rira nbe lara re ni an o se ola anu ki bo si bo yawo sise gbese lo nje nbe bo ba da se ele oju kan na ni ja si oju kan na lo tun bara re ona to pin meji meta mo loto mi to ya si hun 256 ni page fa ta lo koko da odu fa ni gba wa se eni to da odu fa ikini nkan to se toro re fi tuba toro re fi tuse to fi rile aye lo to fi rile aye se gbogbo e ti wa ninu oju odu fa kokan leyin opolopo wa di jele ni kadara to ko tona ba pin meji meta ma won baba wa lo won mu o kan kun eji won to ifa lo ni an baba wa mani mani wa ni ma to se lo loyo o ile ti o ba si toju eni su eda kan o le ririn be lokun bo ba ru o loju won na mu kan keji ko gba le alawo lo tori pe adua te nwo yi ki ta kura won asembe ninu oro be ni oro ta nso ni olodumare fi dale aye ogun ogbon egbe egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara o to ba wa dabe npo na ti e na ba pin meji meta tabo ba wa lori isoro kan mu kan keji ko to ifa lo tori pe adua ki ta kura won be si ni okan soso lolohun olohun oba ope meji gbogbo en tin da fun loni e ni pada da toro je o gbogbo apata a segun ota le a segun ota ode ota le ni modeyin olohun olodumare yo ba wa gbagbara lowo won o adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te baba wo lu ibadan lati bi kibi e wo ko tin bo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti boju so kan yin lowo otun e ri akomona wa ndi ero bon olu eni le baba ewe nje adudile nlo ero bani soro te le pe mi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23 ogberosun lodu fatimo mu wa si etigbo yin lasa leyi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun baba pere apo ni akoko wole ke

di adubi agbe fagori ite omo dida wa ma gun ma te onisulo niya ke yo ma sese ni ko ma je nbi eniri oja tegbe re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lode we ji adubi otun olawo le ibadan ni baba sele loju ona oje nbadan lati oje eleni egun okada baba sele oju source ni e ti sokale e ti ri akoma na wa gbagada gbagada.

0: to ba ti de mo bo ti de dele akimbo dele ejile omo ninu omo to ba ti wolu e ma mo bo ti wolu
1: toju emi e wa la ta e wa la npa
0: e wolu ba le n sayewo igba to wa ti di okan gbogbo le balẹ yi pe lo so tun ma fun wa bo si ma fun e ka le o ale e bo bu le to yi dele ejile ah adupe odun odun yi dun Odun odun yi dun gidi gan ni o. Odun ka mo fi nkan kan mi mu. Ala oba mi lojo ri be o. O de dun gidi gan ni, koda awon ta express bo le peran peran. Ala won o se o to boju wa je o loju awon ana wa o. O boju wa je onile wa. O boju wa je loju awon ore wa. Oh, boju wa jari la lo meeting.
1: Ma oju e, ma oju e.
0: Ta ti mo yi pe ile alaji lagbaja la won ti mo n jeran lododun. Ko wa di pa wa ti le kun le a si le kun entrance. Olorun o se o adupe o. Distinguished ladies and gentlemen, welcome you to this another fresh episode of Ale Bubble, Bubble's Night.
1: Oraji masu.
0: Bubble le ya leleyi a ma gbadun ara wa gidi gan ni o. Omo lomo laarin re gbo ki lo se yi

pe ni wasiu gidi gan ki sere abobu lale oni ni e o ma send message sori ori number ti mi e ma fi yen ki mi po odun dele ejile mo ri olodun yi tun ri ole mi o ni share nko ni se ko ni se mi re nko ni mu ohun re ohun re lo munu wa dun ni gbogbo igba to mi ke ba ti gbo inu won ma ndun ni bagbalagba ba ti gbo inu won ma ndun ni isomo okunrin isomo obirin dele ejile mo dupe o o so mi di favorite ayo so won mi di ko se mo gbo ni gbogbo nu le lai lai kafata mo dupe olohun to fi nkan se mi o jojo ti mi o je n wa nkan ti nje ti eyan aye o ye wa mo yonu si mi bayi o agbalagba e mo yonu si mi bo ni saran aduku 080 75,949 0097,949 08097.

0: emi ni eran lowo o ka ma paro eran nbe lowo mi won eyan gidi ti won ranti mi alaji kabiru jalaruru oju oni ti o baba yi gugu gba lo npon mi nle olorun ba mi mo ba npon ile ni aso yire oni faya a jeun le re lodun a tun je nle re le mi nti o wa de ta fi ni le dele re mo olorun ni jo se ohun oni jo sawa na a ni ni problem oju wa oni fo eti wa oni di a ni ni kidney problem a ni ni heart failure ese wa oni ro a ni accident a ni ni case problem a ni court case a ni ni a ni police report a police case a ni ni ijile a mo lo a mo bore a mo jale mo yo anu ta wa nri gba yi oni tan lai lai lai lai fa abada se re ran je be ba re ran je je mo be ba bebi e ran ba npa yin e je mo awon kan ni eran lowo a koko mu lati le
1: pade ori oki
0: le gomina ipinle oyo lati koko mu engineer Seyi Makinde eran japa nle ewuku ni awon tomo yi pe christiani ni awon ti o mo ko lu eran lo li e ni yajo yajo mi fe fi eran gba ipo mi o fi eran gba anyhow eni ka wa sati peran ni a lo sile gbogbo awon to wa njoba patapata eran be le o awon to tun wa wo 2027 lo kan so ni ka lu kun wa po a wole won na eran nbe lodo won e ma jele lo lo mo nbe nbe mi o ti lo mo gegun o be ka e gbadun ara yin gan pe ale oni ale bubble ni gonna bubble you need a bubble you must bubble to another less level bubble eh mo bubble ale bubble la wa ka jo bubble ara wa ise e ba gbo ti mu dake o fe ke gbadun awon rin ni o ori mo to le gidi gan fun yin ori igbadun yin gan gan na ni faaji temi bubble le ya le le yi o siru e

0: wo eni asoju rere.
1: Everything coming up there.
0: Wa ma gbadua.
1: You will pray.
0: Wa ma ri kiri.
1: You will go to.
0: Gbogbo bi ti ba gori iwo.
1: Anywhere I take my head to.
0: Ile ko ma si.
1: Lo so mo.
0: Ile ko gboro ti mo.
1: Lo mo ta mi shot again.
0: Ile ko ma si
1: fun. Lo so mo pa mi.
0: Lo tu lo su.
1: Lo de la do de.
0: Ni wa ju layi.
1: The head before.
0: Ile ko si o. Ile ko si o.
1: Oya
0: gbadua je.
1: Ah,

0: Passover to sugaru rekoja so sugefa o ni ta si oro re si re ifu itusile bo lowo ogun pelu ona ba yo ja si gbangbo ogun ba fe samu jo de ba yo baba authority akori oruwa shiri pelu Passover to sui book of remembrance the way you rot akoko re re o Jesu lu awon fe treaty fight ya do ati e na emi awon woli se to fe gba oru loju awon to ye koran lowo awon ileri ogun to ti gbalaja to pe a fe mu wawa si mu se lakojo Friday 29 Saturday 30 at the Sunday 31st of May. Wakati adua mesan laaro. Pelu mesan asale lojojumo. Opo woli ma je mo atawon lori emi no bo. Nigbati woli samoju Adebayo authority. Wa o ma soro ase. Lati Ibadan. Tabi ipinle Osun. Aseji re ni e ma bo. Opposite Coca-Cola. Ori oge ogun le de yen. Ko to re koja soju kefa. Asiri ogun to ja o ma tu. Olori atolu olowo ma ran ti ti e na.
1: Ori yanu. So won ran mi bi I be woli.
2: I have sent as a prophet.
1: Ne first 10.
2: In verse 10.
1: Ibi ti won ka lo. Olorun wi pe mo ti gbo mo ti ri yes
2: nitori na won ni sisin
1: mo se
2: emi o si ro
1: mo
2: si farao ki mo ki o lo mu awon eniyan mi awon omo Israeli lati Egypt jade wa
1: hallelujah thank you jesus